igama lakhe uThobani Qhamu uhamba ke noLeko Khumalo basike umlando 0860002437 ezasemateksini taxi talk uma ngabe ke sesibuya ngalana ngifuna ukuza ukuthi ke kuthi nokuphawula kwakho ke napa bekhuza umhlolo kuyi VN engikhethile namhlanje uzobuya sitshela kuwena ukuthi ke njengomhlaziyo ozimele umhlaziyo ongathatha ihlangothi futhi njengomhlaziyo oyipopolayo into engeyinhle nongafuni ukubona into engeyinhle ikuphi ongakukhuza noma ke singeke size sifake igender eyodwa kulolu kulenkulumo sengathi nje singangena sonke ngoba sibaningi esiba nenkinga efanayo kuyenzeka kube ngabesifazane kwenzeka futhi kube ngabesilisa abanalo nkinga okay ngitsike ngifuna ke ukudonsa into zami ke ngendlela yakhona bese ke siyakwazi ukuthi sizukuthi ke ngabe ke ithini VN namhlanje

0: Masekhona umdala wezinsuku nasiphi na isimo siyamlalela. Nikela leso simo sakho wena kuNkulunkulu. Nikela lolo suku lakho kuNkulunkulu. Nikela lokho kwesaba nokungazethembi kuNkulunkulu. Angazi usaba ubhekana nani unecala emsebenzini. Ngabe unesimo unenkinga unodaba kusamele udlulise mhlambe kwabathize emndenini awazi bazokuthwasa kanjani. Mhlambe kothandiweyo wakho kunesimo obhekane naso noma kunento oyenzile. Phonsela konke enkosini iyasipha amandla. Lasikhathala khona nalasihluleka khona uyasipha uNkulunkulu amandla. Nethembe namhlanje kuseni sizo liphuthumayo uzoliveza isimeni sakho. 0791639874 #letitemba ubani olethitemba kuye ngamaphi amazwi owakhulumayo namhlanje naku 0860002437.
1: Ngibingelele PDP ekuseni nje, hawu Nkosi yami, hayi imvuselelo wazivuselela Nkosi. Ngathi uNkulunkulu angaphamisa isandla ekubulaweni kwabo mama. Hawu, hayi sekwanele, kwanele, sikwanele, sibonge, sibonge ngokusebela indumiso ekuseni. December from Dahakran, December Nkosi.
2: PDP ninjani, okhozini, ukhuluma noSiphiwe Masondo. Ngicela Nkosi sami nisikhulekise umama uyagula kade ushukela umqala nenhliziyo. Izifo eziningi ziyahlaselwa kulezi nsuku nje. Bathe bemusa kwi-S-ray bathotha amathambo entanyeni. Kunama-tissues amilayo amzwisa ubuhlungu indlela eyisimanga. Sikhulekiseni bazalwane. Amen.
0: Sokhuleka mama.
3: Isitheki ngilithemba ngibekele phindiphi sibokuvuka. Ngilithi themba kumi inqobo lwami. Yo ngiyagula ngilala ngebusuku ngiyafa umphimbo. Nazo zonke isifo ezingiphethe. Nkulunkulu ngicela iphulukise igama likaJesu Kristu. Ngingumamthembeke ngumasithole ngamhlonge yakhe kwama siyabonga.
0: Phila mange igama likaJesu.
4: Esitek ngilethi themba sesiphindiphe empilweni yami nje ukuthi konke lokhu engikuhlelayo kuhambe kahle nje konke lokhu engikuhlelayo. Nkulunkulu angipha amandla nje kuko konke lokhu engikwenzayo. Ukhuleka nizondile emaqongo. Ngibonge sesiphindiphe bayo.
5: Amen maphewa sithi siletha ithemba. Ukhetho Mzobelo waseport Stanford kabaye emsemahlonga kwamaphumulo. Ngithi angilethe ithemba emndenini wakahlonga lapha emahlonga nasesizweni nje sonke ngokuhanjelwa induna ubaba uhlonga lapha emahlonga. Ngithi nje umndeni wonke awududuzeke nesizwe sonkana siduduzeke. Amen maphewa.
4: Molo phindiphi njani? Ngithi ngibuyise ithemba kubo bonke abasezimini ezemkhuhlane, izimini zokungatholi umsebenzi. Ngithi ngibuyise ithemba ngomkhuleko uNkulunkulu uyakusiza unqoba yonke imimoya emibi namadimoni. Umkhuleko nje uNkulunkulu uyakubasiza. Amen.
0: Silethe ithemba. Sawubona
6: phindiphi. Uyaphila?
0: Ngiyaphila. Kunjani?
6: Yabhe ngithi ukhuluma nodlala wakachamane la emlazi kaSirent.
0: Yebo, yebo.
6: Eh ngicela ukuthi ithemba nje kubo bonke laba abagulela abazali kubhlungu kungabe namzali. Ngiyabonga.
0: Abaphila abazali bakithi silethe ithemba. Sawubona?
7: Sawubona sisi uMaphindi.
0: Yebo, kunjani?
7: Hayi siyaphila sisi, usemnambithi ezakheni kwa iumi yomnyama. Cha, sisi uMaphindi angeke ngilethe ngibuyise ithemba bakithi. Kula ma-security alapha emnambithi enkosi uShenga agada lapho othukela angaholili inyanga yesibili le abe sethembile ukuthi ukufika kubaba uHlabisa uvele kubaba uvele enkosini Hlabisa uzobalekalela naye wafika wahlala eDongala ebazi ukuthi kunabantu abasebenza othukela bengaholi. Ngithi nje ngilethe ithemba bahole. Ngiyabonga.
0: Thank you makubenjalo. Silethe ithemba. Sawubona.
8: Ngikunikeza sawubona.
0: Ngiyaphila. Kunjani?
8: Ngiyaphila dadewethu. Ngiyaphila umbhomi wako amasizana lo inkandethu makosi kamagwazi. Ngicela ukuletha ithemba enganeni yami nje engaphilile njengoba sekuzobhalwa yenza i-matric leli demon nje layo nje isifo engingasazi ukuthi esani evele nje isuke into eyisukayo. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu angisize ibhale kahle. Ngiletha ithemba kuyona ukuthi nje uNkulunkulu angisizele ukuthi yona ibhale kahle i-matric wayo ukuze ikwazi ukuphumelela. Angikho right nje qobo nayizolo bengekho right ebusuku esikoleni nje uNkulunkulu akangisiza angilekelele. Ngiyabonga siphinde siye umpumi wako amasikane lo.
0: Makube njalo mpumi. Siyabonga. Silethe ithemba. Sawubona.
9: Yebo, sawubona.
0: Yebo, kunjani bhuti?
9: Ngiyaphila.
0: Yebo siya.
9: Ya, ngami ngithi ithemba ukuthi umsebenzi uzowuthola.
0: Uzowuthola ngempela futhi.
9: Ya, ngifisa nami ukudla abazali bami nami ngibe right.
0: Ube right mfowethu, uNkulunkulu akavule iminyango, kuzokwenzeka ngegama lika Jesu.
9: Ngiyabonga mfowethu.
0: Amen siya. Silethe ithemba sobona.
10: Phindi.
0: Yebo kunjani?
10: Siyaphila.
0: Ngiyaphila ubani lo?
10: Ngikudamini lo ndisekhaya eMount Jesus.
0: Siba cool.
10: Indi ngifuna ukuthi umzi wonke wase-South Africa kuyakhwanqisa kuzisa ihlungu xa amafuthi esenzi-statistics sobana kubanjwa abantu abareyiphayo ii-rapist ezireyipha abantwana nabantu abadala eziningi ingathi uThixo phinda angenelela afake umoya wakhe kweli dimoni esinganazi uba lidimoni e-South Africa elivelaphi ekuthandazeni kwawo wonke umntu makathandaze umntu alise eli dimoni
11: Ondlulelwe undodana wakhona obesemncane kakhulu ongazange zagule enhlobo sidalo ongagulanga enhlobo sidalo nje obese nje wahamba nje emhlabeni uThulane wakakunene odume ngelikasigidi ngithi ayi ulale ngokuthula ndoda uhambe kahle bese ngithi nje umndeni awududuzele ke wonke uNkulunkulu ababophe ngephandle ngamoya oyingcwele uNkulunkulu uhlezi khona njalo angibonge sisimaphindi ngisemnambithi ngathi wasikho kusabela kwakugcelelwa.
0: Thank you, Buti. All right, I'm Zazan Bashuma Mabil Nandatu, Utigele Wana, TikTok Love, Mina and Jemmy Nong, Leti Temba, and then in Ramutungulungula, Skumbul, and I think in Guinness beginning as O Mazungo Ting Leti Temba, Gimme, Gibong, Gulungo, Lubi, Lenami, since Okaska, Tengisen goes in Yemoto. Okay, all right. Siletha ithemba vuyisile maphumo lothi ngilethe ithemba kimi ngiyagula kakhulu izolo udokotela uthe mangambe ngiyofa ngiyafa ushukela ungibulale. Pat Twala from Middleback sawubona unophi ibhelezana uthi ngiletha ithemba kumntakama wami ohleli kwi-wheelchair owadutshulwa ngoSeptemba ngithi usazosukuma kuzoba njalo. Kuzoba khona inkosi engiphile emthembu uthi ngibuyisa ithemba kumntanami umsebenzi uzowuthola kunesikhathi eside umsebenzi engawutholi koNkulunkulu kuzokwenzeka. Atho Masipula Services ngiletha ithemba ukuthi kimi konke engikufisayo kuphumelele makube njalo. Buhle Mnono uthi Phumi ngiletha ithemba nengane yami owethu sesimene esinzima kanti usebhekane nesikhathi sokubhala. Konke kuzokwenzeka silethe ithemba. uNkulunkulu uphuthumisa usizo oluphuthumayo esimeni somunye nomunye namhlanje ekuseni nje. Siyadumisa kuze kushaya uthenda ukuthi sikunikeze inkonzo yosuku sesiphuma sihamba senze isivumo sethu. Dumisa kanye nami uyavuka manje uyadlungiselela ubheka emsebenzini uya ku-interview uyofuna umsebenzi khona itohoze ngalo kunezinto oyihlelayo ekhaya ukulungisa wena uhlezi ekhaya. Dumisa kanye nami umbongo uNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi usuyenza. Ngiyabonga inkosi ukuthi uyalungisa, ngiyabonga ukuthi isimo sami uyasibona, ngiyabonga ukuthi usizo oluphuthumayo uyangilethela nami nakumina kuzolunga keke kuhlale kunje.

0: Lasa la kamang ngay horror list two packs ni uso kamnani alino alino ati yes I do inkunzi malanga ngeli tabugale zoniga zila se Cameroon kwa ngeli zinze kona la mzansi Africa ngazi kushutu ke mtapu se na ulo ntuza umabani
1: inguga
0: ukun umabani kutake kumabani kwa alino alino
1: ay ay
0: asas

0: impala ke jinga ke miyake nomfana ubuyile ubuye ngamandla ngikhuluma ngayo inkunzi imali ngamthandazo gakhe ashomnandi athi izibusiso khumbula ke ukuthi ke ethe masivala ke impela siyangena kwimpela sonto yafika inkunzi imali ngezo sivakashela la endlini zokusakaza kulona ke ukhoze breakfast uthi nje cha noma kuthiwa ngangivalelwe ke abantu bengafuna ukunginikeza indawo engifanele anginankinga kodwa izibusisa zona ziyehla ziyangandela impela ziyanda kuhle kama kunjalo wembros
1: Webhuti wami, wevi, wemniswe wemvula, wengoza. Wena wasebathenjini.
0: Sokalisa.
1: Ya, ubingelula imini.
0: Ngiyakuzwa mama.
1: Wakoshe ngumnyamana kanqengelela uphungasho umnandi ngomondo, usondiye umvulane.
0: Awuzomathe.
1: Ya, mfethu. Yazi kuyisibusiso kumina mfethu, yazi wesikhathi ukuthi umusakaza ngikubhele.
0: Nami ngiyathola ngibo.
1: Bese ngisho ngithi ngiyabonga.
0: Yazi mroza, kumnandi kuba lapha. Kusho lokho sukusho nje lokho sukusho futhi sibonge nani izinto ke abayibhalayo ngathi ke yazi uvuke ekseni ungacelanga uzwa abantu bebhala izinto ezinhle ngathi lokho kuyasakha lokho ngithi namhlanje ngidlulisa ukubonga ukuthi ningaphezi bafethu ngoba singena lapha nje singazi thina senza lento ngoba isegazini siyayithanda futhi sihlonipha lombhobho lona lombhobho onomlando onamandla oyisiko mpilo
1: siniphezu kwamahlombe abanzi ngenxa yawo
0: lombhobho
1: uyabo manje ingakho sihamba sinyathela ngesizotha siyawakhetha amabala ngoba asifisi ukuthi uma kuyenzeka phela angithi akukhoso kalingena sisi
0: kunjani
1: ngeke
0: singaxoxa
1: bese sithole sithiwa kubamba la ugcobelani bese uthi awu bese uhlela ngezantsi uthi inkosi yami
0: hey
1: bengayini
0: ayidlishi
1: ingakho ngithi mfethu ngiyabonga ngithi uma nginibheka ngibonge mfethu
0: yeah
1: ukuthi nisibusiso kimina
0: yeah
1: into ebhaliwe lapho ngiyasho ngithi awu bakithi ubayazi ukuthi ngiswe inkakwa yabantu ngiswe ngisekela bese kuzoba ngathi khona into ethile engiyaziyo
0: bakithi
1: kanti ngenxa yabantu abaseduzane engisebenza nabo
0: impela kunjalo mroza rim mroza wiz impela ke siyabonga kakhulu bafethu sanithanda ngendlela esimanga lokho enikwenzayo nje nathi kuyasikhuthaza bakithi ukuthi siqhubeke ke sifike njalo la sokwenza ke okufanayo mroza wiz asibabhunyele futhi hayi ingoma mangibuye lapho khona ababili abathathu nje bathi hayi khona siyafisa mvela sokuthi dlulise kanathi ukubonga ke sibaphathise nabasemakhaya bakithi bezwe ukuthi bahamba nokhozo olimaphiko phiko
1: ingakho ngivele ngathi angilevele ngithi nje more blessings azehle ibusiso ayinethi imvula yibusiso uzakwe lesinqawinqawini nokwe story ili yena
0: so by nature

0: namusa nawe somisa ngiyethemba ukuthi niyaphila futhi nje nina nobabili senikulungele phela ukulalela uhlelo namhlanje namhlanje bangani bami sikhuluma ngokwamukela phela ivakashe ake ningitsheleni nisake nje navakashela emakhaya
1: ngolunye usuku wafika i-truck enkulu ekhaya izolethi ibhayisikile lami
0: somisa
2: U-anti wami wafika ukuzivakashela nomzala wami sadlala ndawonye.
0: Ah, kuhle phela ukufikelwa ivakashi bangani bami. Aningitsheleni sizemkela kanjani?
2: Uma benqonqoza ngeminyango kuyobheka ukuthi ngiyabazi yini. Uma kuwabantu engibaziyo ngiyabavulela ngibakhombisa nendawo yokuhlala.
0: Musa?
1: Mina ngiyababingelela.
0: Awu kwaze kwakuhle lokho. Ake sihlaliseni-ke nansi-ke indaba. Udumo lukabula lwase lusabalele kakhulu. Wonke umuntu efisa ukuhlangana naye ngelinye ilanga. Ngolunye kusuku omunye walaba bantu ababefisa ukumbona wavele nje wenza isinqumo sokuyomvakashela. Wayephethe ubasketi wemifino ayekade eyivune ensimini yakhe ukuze phela ayiphe ubula. Ubula wathokoza ekhonjiswa nje isihe singaka. Wameme isivakashi ukuba sihlale sidlisile sasebusuku silale futhi nobusuku obodwa. Isivakashi bangani bami sabuyele edolobheni phela la sasikade siqhamuka khona. Sasiphumule kahle impela. Safike saxoxela bonke omakhelwane ngempatho enhle kabula. Emva kwezinsuku ezimbalwa kwaba khona umuntu futhi bangani bami ongqonqozayo eminyango kabula. Ha, kungabashadikazi. Uma bebuze ukuthi bangobani, baphendula nje bemamatheka. Ha, mnumzane, sizile ngawe ngomakhelwane wethu lo owafika phethe ubasketi. Sizile nangempatho yakho. Nathi-ke sathi hhayi asisasali sizovakasha. Ejabule ngalamazi abazwayo ubulo wavele wabamema ukuba bangene. Bathola ukudla kumnandi. Waphinde wabamema ukuthi balale futhi ubusuku obodwa. Baze bahamba ngakusasa bangani bami bengeve begcwele injabulo. Emva kweviki, kwafika iqembu ke manje labantu eminyango. Sizwile konke ngempatho yakho kubangani bethu. Nathi singomakhelwane, nalo owafika ephethe ubasketi emfino. Ubula wabona ukuthi abantu sebefuna ukumxhaphaza ke manje ngenxa nje yempatho yakhe enhle kangaka. Kwakumele phela ashintshe indlela yokwenza. Emamatheka bakithi wavele wabamema ukuba bangene endlini bathole okudliwayo.
1: Hey, nami ngiyafisa ube isivashi sabula. Sonke nje ithole ukudla kumnandi.
0: Usho kanje.
2: Nami ngilambile mamthembi.
0: Hayi, ningakhathazeki. Yabona nje masekuphela uhlelo sizokuthola ukuya ngasethunjini. Ivakashike nazo-ke zahlala phansi ukuze zizodla ukudla phela kodumo lukabula. Zamangala njengoma zibona iy'ndishi zamanzi ashisayo zibekwa phambi kwazo. Zivakashi zami, ngicela nikhululeke nidle leli sobho nje lemfino engayinikwa umakhelwane wenu. Izivakashi zasukuma zahamba, ubula wavele wasala wamamatheka.

0: Yes, ngisho kahle angithi?
1: Yebo, mama, njalo.
0: Kwenzeka usixoxele sithando sami. Uze ufike kulesi nqumo kusukaphi?
1: Oh, ngiyacela ungabe umude kakhulu ngoba vele ngiyise kukhe
0: Kulungile.
1: phakathi.
0: Ngikulungile, mama. Yesilinde wena ma.
1: Yebo,
0: Uzomnika
1: ma.
0: kanjani? Uzoyithola phi? Uphi ubaba wengane? Kuningi esifanele sikuzwe ngawe.
1: Oh, okay, mama.
0: Yes, ma.
1: Udaba lwami luka nje.
0: Yebo.
1: Ngikhule ngingabazi abazali bami. Ngikhuliswa usisi kababa. So ekuhambeni kwesikhathi usisi kababa wabese uyangixosha emzini wakhe. Umuntu engikhule
0: Okay.
1: ngazo usesikhuli uyena umama.
0: Ya, udade
1: ebungqosheni
0: wababa wakho.
1: bakhe akanaso isizathu sokuthi ungixoshela ini wathi angithathe ingane yami ngihambe nayo. So ngayithatha-ke ingane ngahamba nayo ngenhlanhla-ke uNkulunkulu ngathatha uma womngani wami wathi uzongigadela ingane ngoba ngitohozela kude. So ngempela-ke bayangigadela. So manje inkinga yami isekuthenini ingane yami isishintshile, ayisafani nakuqala, ingathi ihlukumezekile. Uma ngifikile yabona ayidlali nezinye ingane, ihlezi ifuna ukuthi ngihlezi ngiyigonile ngiyinikeze uthando, kanti uthando lolu engingakwazi ukuthi nginikeze lona ngoba ngihlezi ngisetohweni. Lokho kuyangilimaza kakhulu. Uma ngifikile ingane yami ngiyibone ukuthi ayisafani nasekuqaleni, isishintshile. Kuyangilimaza kakhulu. So ngize nganaloyo ukuthi mhlampe angiyona ingane umama o-right enganeni yami ngoba angiyazi, angazi ukuthi uthini bazobafika ekuthenini mhlampe ngingayinikeza omunye umuntu ozokwazi ukuthi anikeze uthando lolo engingathi angikwazi ukuthi ngimnikeze lona ngoba angikwazi ukuhlala kuyona. Ngihlezi ngisetohweni, uma ngifikile ngifika ngolwesihlanu ebusuku, ngihlala uMgqibelo ngesonto. Ngiyahamba. So isinqumo engasithatha lapho ukuthi mhlampe uma ngingathola omunye umuntu angakwazi ukuthi ayithande kangcono. Ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyayithanda, ngiyayithanda. Angazi nami ukuthi kuzofike kulesinqumo ukuthi ngifike kusona ngifike kanjani ngoba kuzongilimaza kakhulu nalokho ukuthi nginikeze omunye umuntu. So ngicabangile isimo sayo ngoba ngiyayibona ukuthi ingathi iyashintsha, akuseyona le ibikade iyiyona ngalesi khathi ibikade ihlala noma ishintshe kakhulu, ihlezi ithukile. Ebona nje angazi, mhlampe ngize ngithi mhlampe ngifisa kwakuyeka umsebenzi ngihlale naye, but ngibuye ngicabanga ukuthi uma ngiyeka umsebenzi sizophila ngayo ngoba nalo muzi esihlaliswe kuwona akekho umuntu osebenzayo. Sokungcono ngoba khona mina umele akwazi ukuthi alekelele nalapho. Angazi namonetitini, angazi, angazi ukuthi ngenze njani. Noma-ke bokuthola okungcono ngikwazi ukuthola kwenye indawo etoho lapho ezokwazi ukuthi ngiyahamba ntambama ngiyabuya kuyona, ngikwazi ukuthi nginikeze uthando lolu engibonayo ukuthi ngathi isiyadinga. Isishintshile kakhulu and kuyangilimaza lokho usuku nosuku.
0: Uma ubuka ulalela abantu abalaleli bokhosi ba umndeni ongasiwethembe ngoba uma uthi ucela uzoyithatha angithi usho kuthina nabalaleli.
1: Yebo ma.
0: Angizwa tani?
1: Yebo ma.
0: Okay, ngikuzwela kude, ngiyasokola impela, ngazi kanjani. Kodwa-ke asenze nje nasibhekele uphi ubaba wengane.
1: Ngadlwengulwa ukuze ngisole.
0: Oh, wadlwengulwa. Manje la ihlala khona uyabona ukuthi hayi akuhambi kahle. Umuntu ozomnika umuntu ozokwazi ukuthi akugadele yona noma uyobe uyahlukana nawo ngalelo langa. une ayithathe lo ithatha

0: yo uma kwenze ngalo ndlela kukhona ukukhululeka enhlamba yokubona noma khona ukuyisolo kuyoqhamba ngoba isikhathi fanele uqale ukhaunselishwe yebo uze uthemba abalaleli bokhozi kodwa nalo umlaleli wokhozi fanele ube khona phela engicabanga ukuthi i-social worker noma umbani ozoqala ambheke ambheke bese eyithatha-ke ingane siyavumelana yini kulokho
1: ya mama nalokho ukuthi nginikeze umuntu angicabangi ukuthi ngiyoba right emoyeni kuyongilimaza nalokho kuyongilimaza kakhulu
0: Unawo ma unazi ihlobo bayazi ngale ngane?
1: Uma angimazi washona ngincane ngakhuliswa usister baba.
0: Usister baba nixhumene ngaloo ndlela. Ingane ihlala nobani manje?
1: Ihlala kubo kamngani wami.
0: Kakubeka kamngani wakho abakusiza nje. Hayi ake ngenze nje ngoba naye imibuzo ikhona mningi kodwa sengicela wena ukhulume wena nabalaleli. Mina ngibe seceleni
1: yebo ma
0: uba address balaleli ngicela lokhu nalokhu kunina
1: ekubalaleli bengicela ukuthi bakhulise sosambo ukuthi mhlambe mangingathola itoho engizokwazi ukuthi ntamama ngingahamba ngiyabuya ngihlale nayo
0: uya ngokushona phansi izwe kanti ngiyafuna nami bayizwe ngempela into bakwazi ukukusiza ngizwe ngathi uthi engathi mungathola itoho ukwazi ukuthi intambami ugode kuye kuyena kubalaleli yona into icela bagcinele yena mhlawumbe kuba uzogode kuye khona ngizwe kahle sando sami ayi ngathi unqamukile
1: yebo ma
0: yes oh bese ngithi unqamukile ake Ya, singavalelisa manje kuyithuba besinalo sinelo nayilo leli sesozwa abalelithi bathini khona okunye nje okuncanyana ofisa ukukufaka uku-ede kulolu daba
1: yebo
0: yebo uthini ma
1: yebo mama bengithi ngiyafisa ukuthi sifame kuyilo sokuthi mhlawumbe uma ngithola itoho elizokwazi ukuthi ngithole itoho elizokwazi ukuthi lingilalise ekhaya ngibe seduze yebo mama yebo njalo
0: Okay ma, siyabonga kakhulu. Hayi balaleli sizwileke nani neyasi siphendule kuFacebook, siphendule yonke indawo la sikwazi ukuphendula khona. Thina ke sesimxhumanisile nani sesozane na ukuthi nthini ngoba hayi ngizwile istori sakhe siyashintsha. Bese nje ungamthathela lengane. Ngiyezwa manje akuvumi njengomzali ukuthi ahlukane nayo nje geleke. Uyafisa ukusaloke khona esithombini. Uyabonake siyabonga kakhulu asohamba sibe sekumdlalo womoya.
2: It's tea time, no Lady D.
3: Okay, so Tony, tell me exposing.
4: Bujabulu Jule, Ukhozi FM.
5: Indeed.
6: Seswam sacela ukhule manje ngokumqondo ngeke.
7: Ah, angisamazi manje ngoba nakho konthabani.
8: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
9: Uthi somngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
10: Toli.
4: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqhebu seshumi neshiyagalombili.
11: Angizwa?
9: Ngisho kungathiwani? Izwi likaThabani phela lelo.
11: Kanti usenza ukunikelana inamba uma ukuthi mhlambe zofika ngizofakwa enkantolo la. Uba manje uThabani.
9: Ubani lo ngikhuluma naye?
11: Usathi ubengitshelile ukuthi uzonginika inamba kamakho kodwa phela angitshelanga ukuthi ngiyoquliswa amacala amangaka. Kanti futhi kuzobizwa nangamagama engawazi.
9: Ngibuza ukuthi ungubani wena?
11: NginguSipho kaShabalala. Ungani ungibiza ngoThabani ngabazi?
9: WeSipho wakaShabalala. Uthe ufuna uSenzo.
11: Kanti umsizo wakhona kwenzakalani? Uma ufuna le namba ubuza imibuzo eminingi. Sengenzela usiphela ngokuzayo ngazi mina.
9: Bambake wena mfana odelelayo. Uke kungibuza imbudane mina. Sent.
12: Ma.
9: Nalo ucingo.
12: Okay. Ngiyabonga ma. Hello.
11: Hey Sentusa.
12: Hey Phil.
11: Usipho Shabalala lo uhambe kahle namhlanje ngenxa yakho.
12: Aw, hey, kunjani Sipho?
11: Hayi ngiyaphila futhi. Phela nje ngoshelini futhi.
9: Ufake ku loudspeaker boy, ngifuna ukuzwa nawe.
12: No. Ish, yebo. Sengiyifaka ku loudspeaker Sipho. Yes.
11: Engathi umuntu ke ngeke aphinde alifonele lo ngcingo Kufanele ngabe siyaxoxa ngendaba yesokulungiselela ama exam njengoba senza u grade 12. Kodwa kuyacaca ukuthi sizobisisa sifunda la noma ngakho nangalawa uyasilalela. Ngicabanga ukulivala mina lo cingo lolu. Yabo nje umshengo nje ubaba ngaxabana nami ngamasa athola ukuthi khona umuntu uzongenza isiboshwa la enkulu.
12: Awu kodwa kahle Sipho mfethu. Uyazi nje nawe ukuthi ukuze ngiphase kahle mina. Ngiyakudinga kakhulu phela njengesiqinqo saseklasini mfethu. Awu kahle bo.
9: Kulungile. Ivale lo loudspeaker. Angifuni phela ukudalela izinkinga. Ngise kitchen.
12: Okay ma, uhambe kahle ma. Mfethu, lalela, usehambile. Khululeka.
11: Ngicabanga ngevisi, yikho le nto yenzakalile.
12: Sithi kuhamba kanjani lapho pho?
11: Ngifike ngihlale futhi nelinye umuletho futhi ninenhliziyo enhle.
12: Eyintwana.
11: Hey, lo mama lo mfethu wavelwa ngithathwa ngihlalisa nabo kanye nomnyeni wakhe.
12: Hayi bo.
11: Umlungu umnyeni wakhona.
12: Oh, ntona yami. Ewangconoke lokho.
11: Lalelake. Yabo kumnandi kakhulu ukuthi lo mama lo unekampani nomnyeni wakhe kanti ubaba usebenzela yona le kampani.
12: Hayi bo. Ngempela mfethu. Hey, izizamnandi ke lezi ndaba.
11: Kusasa ke lokho kusayoke. Uma uzofika ngisize ukuthi angilekelele ukuthi sithole ubufakazi bayo.
12: Hayi phezulu lalela ntona yami yakujabulisa lento emtshela yona Sipho phezulu.
11: Ah futhi ngiyabona senzo phezazi ngaphandle kwakhe ngazi bengizoba yini ngempela.
12: Hayi
11: ukuthi ngibonga ngani ngena.
12: Hayi ntona yami kuleka ungabusanaka mfethu. Gcila kulokho kuhle wena onakho njengamanje.
11: Hayi

0: Uyazi ma.
1: Yini?
0: Ova nje ngixakile mina isikhathi ngibuzo ukuthi nesiqiniseko wena sokuthi uthi abantu feel. Ma, unicabanga ukuthi leya mfana engaphuma imoto isha? Hayibo.
1: Ukuthi nje kukhulu ngizokuzuza umuthi abanefa. Kanti kwangafika kwakhe futhi kuzongilimaza kakhulu.
0: Ma, usho ukuthini manje?
1: Ah, sika. Ungazikhathazi ngale nto le.
0: Kona ke ma, usucabanga ukuthi uyaphila. Ima ke ma. Kanti inombo leyo cingo yakho uyayazini?
1: Angikholi ukuthi ubeyazi.
0: Ayi futhi ke noma ngathiwani noma kuthi ubeyazi ma. Mina ngihlangana lapho nje naye. Ubezo ngifonela nje mina ukuthi ufunani kimi ngingamazi.
1: Ngiyakuzwa. Uyazi boy, kukhona into encane nje bengikuthengele yona. Ngithi phela ngizokunika uma ngitholele abantu abazobulala uThabani.
0: Hayi bo mana, yini manje leyo ma?
1: Ubulisha lofu leli.
0: Okay ma, imali. Ha. Mana, eyami lento.
1: Yebo senze yakho.
0: Owe ma, ngiyabonga mana.
1: Usebenzise kahle.
0: Oza ngihaphe phela.
1: Hayi wena.

0: kuze kunzima emhlabeni sense.
1: Sithabile phela muzokhala nami uzongikhalisa. Khuleka kuzodlula sithaba.
0: Ungasho kanjani senze ukuthi angikhuleke kube nomfowethu eshonile ngempela?
1: Sithabile, akashonile uThaba.
0: Ungasho kanjani senze ukuthi uThaba nakashonile kube neshe wangqonqo?
1: Ngilalele sithabile. Musukukhuluma kakhulu phela bazosizo lesikoleni.
0: Ushonile uThaba.
1: Lalela, uThabani bekumele afi izolo sithana.
0: Futhi ubeshilo ukuthi kungenzeka ukuthi khona kuzoyenzeka kuyena.
1: Eshonile sithabile.
0: Kuzosasho.
1: Sithabile phela musukukhala kanje, nizizodinga ngane zesikole sithana. Yabona. Yini ibidala ukuthi azasho njalo nje. Sithana, thula.
0: Ubephuphutha kemgwaza. Waphinde waphupha emshisa futhi.
1: Yima phela sithabile kodwa nami sithana.
0: Ukungimangazayo ukuthi nje kuona wonke lamaphupho la ubephupha wena ukuthi uthi yena akabaleke.
1: Okay, ngicela usulinyembezi ulalele mina manje sithana. Sula, sulinyembezi.
0: Ngilalela uthi.
1: Lalela, kade ngikhuluma naye mina manje uThabani.
0: Uzokudlala ngami, uzokudlala ngami.
1: Angidlali ngawe sithabile, sithabile. Phela sithabile angidlali ngawe. Ngimfonelile izolo ngifoni kama, ngathatha inamba yakhe futhi namhlanje mina ngayifaka la kwiselfoni yami. Wangifonela.
0: Bengazi nokuthi mina neselfoni.
1: Nginiwo ma izolo sithaba.
0: Okay. Ngiyakuzwa kweselfoni yakho. Kodabeni likaThabani ngiyazi ukuthi wenzela ukuthi ngingaphatheki kabi. Ngakungkohlisa.
1: Yima sithabile musukukhala phela nawe sitha. Uma befuna uThabani abulawe sitha.
0: Uma wakho?
1: Yebo sitha, uthoka igama lakhe.
0: Uthoka ngakho?
1: Musukuthetha phela sithabile uzothini ngane isikole.
0: Senze ngeke nganti uthandana nami ngoba nakho wena ufuna ukuthi wena uma.
1: Yena sithabile ungazi ukucabanga izinto ezingekho sitha. Ngikuthola ngomgqibelo nami ukuthi uThabani uzalo lo muntu ebengitshela ukuthi ubaba omncane wami
0: nami. Uthole kanjani lokho?
1: Njengoba sabe.
0: Ungitshele manje indaba ungitshele manje.
1: Yima sithabile. Yima sithabile.
0: Ngime ngimile nje.
1: Kulungile njengoba bengitshelile ukuthi uma befuna ukumbulala. Uthe uThabani futhi ngimfazile.
0: Thula wena ngalokho. Wathulwa ngangitshela.
1: Yima sithabile.
0: Sengikwenzile. Kodwa uthethile wazi.
1: Yebo nje sithatha.
0: Ngicela ungilandise ngizongizwa mina into oyisho ngicela ungitshele.

0: Hey, kunzima Sandile.
1: Kwenze njani Thabisini?
0: Hayi, kanti ngiyanqamulela nje uthi Thabi ungazungibize ngalo lonke liphelele.
1: Oh, hayi kulungile Thabi. Yazi angive ngibe nosuku olumnandi phela ngomgqibelo sina.
0: Hey, kanti mina ke ngifike ngathithiswa kabukabi ekhaya.
1: Oh, kahleni. Lokho bese kuhlanganisile ukuthi uzofika ukusho kini akusebenzanga?
0: Hayi bo, akusebenzanga.
1: Kuve nje yini?
0: Phela uthi abantu wayesazi ukuthi umngani wami lo engangithi sihlangane naye e-library wayevakashile futhi ezobuya ngakusasa kubo.
1: Oh, ubani yena lo Thabani?
0: Uthabani umfowethu lo oshonile.
1: Kahleni. Ushona nini futhi manje?
0: Uthabani ushona izolo uSandile.
1: Hayi, mhlawumbe ngoba usuke waceba ngalokho kade sikwenzile mina la.
0: Oh, uSandile. Ungakusho kanjani lokho?
1: Ah, kahleni, ngiyadlala sithanda sami. Phela ngithanda ukubona umunjini. Uzofika kumina kodwa namhlanje.
0: Ngizokwenzani? Ngeke ngikwazi ukufika.
1: Uzovinjwa yini kodwa sithanda sami?
0: Ngiyakutshela nje ukuthi kushona umfowethu kanti wena uzwa kanjani?
1: Hawu. Ukuzwa kwakho kumina kuzolimazaphi polo?
0: Sandile. Ungafunda ukuthi ngize ngilethele amabhathi ngithi ngiyakutshela nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike.
1: Okay. Shuthi usho ukuthi mina ngiletha amabhadi.
0: Hayi ke bandla. Kushuthi ungasho okuthandayo ke. Mina ngeke ngize kuwena ngingakangcwatshwa ekhaya.
1: Lalela Thabisini. Akekho umuntu ozowazi ukuthi uzile phela kumina.
0: Uyabona ke Sandile. Ngoba ngiyabona ukuthi awufuni ukungilalela osuku la namhlanje. Ngicela ukuthi ungishiye. Ngicela ukuthi ungihambele
1: nje. Thabi, uyazi.
0: Sandile, ngicela usale kahle. Ngoba angiyizwa mina into okutshela yona.

0: usukhala phela sithabeni. Hawu. Hey.
1: Na ho sangiphi ngisho ihaki.
0: Okay, uzothatha ihaki kubabazi ozalana. Lalela ilokho kwenzekile njengoba nje ngifunelileke izolo ntambama.
1: Kanti uyaphila uzalana?
0: Yebo usabile, uyaphila.
1: Hey. Imana uyena lo?
0: Ya, ya uyena, uyena. Wola Thabani. Nanga mfethu Thabani khuleka bamba kancane thatha ngolosana zwana nanga Thabani khuluma nami.
1: Ngiyabonga. Hello?
2: Sawona sadatu.
1: Thabani. Kade ngikhalela wena ngempela. Yo! Zombisana
2: lokhu.
1: Kodwa Thabani ngempela. Ayibo. Kodwa no baba ke nayo sengazavuma ukuthi ubulawe.
2: Ngizokhumbula saka ukuthi ngakutshela.
1: Hayi ke kubaba kunjani?
2: Ingela nje yenza ngayo ngathi angizali.
1: Hayibo. Manje futhi uhlala no baba lapho?
2: Ngikhela nomuntu mamzandile wena no baba Jack.
1: Manje indaba yesikole pho uzowenza njani?
2: Angizo esikole nje kuyi manje. Ujesa ku break.
1: Ufunda ke ikuphi la ukhona Thabani?
2: Ukuthi angikwazi ukutshela kwamanje. Ukutshela kodwa isikhathi sisifanele.
1: Ngobani?

0: Ane, bathi ungangiphoxi. Siyaqhubeka sithi kuningi okwenzeka kule nyanga kaMfumfu njengoba sazi ukuthi kule nyanga izwe liqweshisa ngesifo somdlavuza esesibhuqene izinkulungwane zabantu. Namhlanje sinesihambe eluphindile Ndwalane owathola ukuthi unomdlavuza webele engakazi azizwe egula. Lokhu ekusinika isithombe sokuthi kubalulekile ukuyohlolela umdlavuza noma ungazizwa inhlungu kodwa ke kubaluleke kakhulu. Ake sikhulume naye uphindile. Sawubona Phindile.
1: Sawubona mamtutu, ninjani?
0: Unjani kodwa?
1: Siyaphila mamtutu.
0: Siyayizwa indaba oyazosisiza manje kuko konke osekukhulunyiwe nokuqwashiswa khona. Kuzwakala impela kube kusondela eduze uma usuza umuntu esixoxela ngobufakazi obuthile obuthinta kakhulukazi leso sihloko. Iyazi siyezwa lasithi wena Phindi wongagulanga. Wawungenalutho wakhoda wazuthola kanjani ngoba kujwayele ukuthi umuntu aye kudokotela mhlawumbe eyohlola nje i-routine kuhlolwa noma mhlawumbe wasekhona iy'mpawu ayitholayo noma nje kwenze kanjani.
1: Eyi mina mamtutu shuthi angikakaze nje ngibe umuntu ohamba udokotela not even for a flu kodwa kuthi-ke shuthi nje ngo-2023 kube ngizwe ilampu encane futhi nakhona ebeleni leli laka-left ayi lingikhathaze le lampu le ngibe nalokho ukuthi ake ngihambe ngiyoyibhekisisa. Ngihambe ngempela ngedokotela, bafike odokotela babheke. Futhi nje bavele same time bangirefere nje. Kuvele kuthiwa kwenziwa ama-test. Same time ngiyenze ama-test, hhayi ama-test mamtutu abuyeshwe ukuthi hhayi une-cancer. Hhayi ngingazi-ke manje ukuthi ngizoyithatha kanjani leyo nto ngoba phela i-cancer sazi ukuthi into ebulalayo. Yebo. So nje kwaba isikhathi esinzima kakhulu. Ngaqala ke konke kathiwa ngizoqala i-treatment. Angiguli manje.
0: I-cancer yani?
1: Kushuthi i-cancer yebele le.
0: I-breast
1: cancer. Yes, kushuthi i-breast cancer.
0: Nalapha uzwa lutho.
1: Angiguli nje, hayi buhlungu kwayona. Isigaxa nje esincane saba u-4 centimeters. Kushuthi ke bangitshele kodokotela ukuthi hayi ngizoqala ngenze i-chemotherapy. And then bal remove ibele ukuze ikhenza
0: le usizwa kuphi lesigaxa usizwa ngesandla musithinta kuyaqwayizela ebeleni kwenzeke njani ukhona umlando efamilyini uthi khona abanye ababa nekhenza
1: lutho mamtutu kaqala nje ngami ngibonga ngiyibonge namanje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngibe nalento eyathi mangihambe ngiyoyihlola ngoba ngangahlala ngirelax ngoba angiguli kodwa nje ngisizwa mangiyithinta mina la ebeleni kubalekile mamtutu uthi ezisabantu besifazane ube nale nto ukuyithinta emabeleni uzwe ukuthi khona ungekho normal iyakusho iyawuza umzimba wakho ukuthi khona into engekho right and esikhathini sanamhlanje ngiyake ngitshele abantu ukuthi ngicela ungaziphi mina ngasizwa khona mamdudu ukuthi ngisheshe ngihambe ngeke odokotela basheshe bayithola i-cancer emzimbeni bakwazi ukuthi bangisize ngendlela abangisiza ngayo.
0: Awu bantu wawuthukile kodwa wasuba nesibindi ukuthi sengifike kubantu bempela basengifike kodokotela.
1: No, bayasiza kakhulu sesitudu bakunikeza ithemba okwakho nje ukuthi ukwazi ukulalela udokotela. Ungakwazi ukuthi abantu banento eningi esikholelwa kuzona kodwa masukutholile ukuthi sebekutshelile sinayo into esiyitholayo nayo indlela esizokusiza ngayo ubalalele sesitudu. Namhlanje ngihlezi njenge-survivor ye-breast cancer after 2 years. So after chemotherapy ngagula akukho engadlulanga kona ngaya kwi-surgery balikhiphe ibele but kuyaphileka so
0: kuyaphileka
1: mamdudu
0: ya wena-ke ngapha unkosikazi ngapha umama isiphi isinyathelo wasithatha wabatshela noma bafihlele emndenini
1: kubaluleke kakhulu-ke mamdudu umbuzo wakho ayikho into ebaluleke ukuze ukwazi ukuthi ulwe nalesi sifo cause mamdudu it's a battle uyalwa njengo mina isinqume ngasithatha bengihlezi nomama ekhaya kodwa ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe open nayo into engidlula kuyona ngicinise ilokho kungisize kakhulu uma ngabe uzokugcina kwena ngaphakathi awusizakali mamdudu ngoba the more ukhuluma ngako the more uthola usizo uzwa nakabanye ukuthi ayibobona bahambe le ndlela bagcina kuphi iluphi usizo abalitholayo kubaluleke nawe kuwena nje kuyakusiza uma ngabe uzokhuluma ngako kukusiza kwawena ukuthi ukwazi ukuthi ulapheke nangaphakathi emphefumulweni nesupport-ke mamdudu ebalulekile eyomndeni imndeni abangani ama-colleagues ibalulekile akwazi uyithola isupport uma ngabe uzokugcina kwena ngaphakathi.
0: kamanye amagama uthi nesidingo sokujoyina i-support group nakwe kuba yabantu abanomdlavuza esinye sezinto ezenza kube lula.
1: Kubaluleke kakhulu mamdudu, siba si-community nje manje sibaningi esikwaziyo ukuthi sicebisane nabanye basafighter abanye sebeya bangcono, kodwa nje wena ukubalulekile ukuthi uma usheshe wathola hamba uye kodokotela bazokusiza ukwazi ukuzizwa, ukwazi ukukhuluma nabantu ngakho. Mina nje sengijabula kama ngabe ngithola umuntu odlula esimweni esifana nesami, ngikwazi ukuthi ngikwazi ukumphilisa, ngikwazi ukumbonisa ukuthi fanele senze kanje. Nami I'm still ngisalwa nami ngoba phela noma usukutholile kodwa sekubalekile ukuthi umaintain ke manje ukuthi ingaphindi yasabalala phela lento egazini. Kodwa wena ke manje bheka indlela ophila ngayo ukuthi udlani, wenzani, kanjani. So nje kubalekile ukuthi ukhulume ngako ujoyine abanye.
0: Yebo, siyabonga kakhulu Phindile, yezwa.
1: Ngiyabonga.
0: Nanokuthi siyajabula ukukhona uta njengawe. Ongalindi ukuzobe yinyanga October kodwa abantu bayazi mabekufuna bazokuthola ne support group. Siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga kakhulu mamdodo.
0: Thank you. Siyabonga. Ake kanti ke masesivala isithi ke lana ngempela impilo yomuntu uyayishintsha.

0: Into engizothi ngibuze ngama-samples ahambayo mfowethu ukuthi ngibona la ma-samples ane-green code kodwa bekwe kwi-outbox. So angifuni ukuhambisa ama-samples a wrong.
1: Ima wo, awuthi ngibona? Eyy, sorry mfowethu, sorry, yazi ngenza iphutha. Mfowethu yazi befaya ngabe ngifake red code.
0: Hayi, akunaghost mngani wami, vele iphutha liyenzeka. Kodwa ke msisi akukhulume. Wasubuke ku-anxious nje ndoda, kwenze njani?
1: Hayi, angazi nokuthi ngiqalephi mfowethu. Yazi angazi. Mhlambe angivele ngithi nje life is life in me yabo.
0: Ayibo.
1: Ngiphethe ngiyakutshela onyaka nje ngikhipha ukwazi.
0: Ayibo.
1: Indlela ongishuka ngayo ngathi ungifungela ukuthi uzongigila ngithi ngiyibonze mfana nobani.
0: Ayibo yini kangaka
1: msisi? Kuningi mfowethu, kuningi. Angiyiphathi ke leka Zara osevelwa ngijikele esizwe njengotshwala.
0: Ayibo, usenzeni manje sister?
1: Can you believe mfowethu ukuthi uthi nginesandla kushoneni kababa wakhe?
0: Hayi msisi ngeke. Kanjani? Hayi bungayishi into enjalo
1: mfowethu. Ngiyakutshela mfowethu, uyabo kuba ngimzwanga ngezama indlebe engifisela ukuyobhadla ejele. Ngabe ngithi bamqambela.
0: Hayi bo msisi. Eyi mfethu. Hayi bo ake sithi mhlambe ube khulunyiswa inhliziyo ebuhlungu
1: noma kunjalo mfethu awucabange nje. Umuntu wakho akufisele ijele ngento ongayenzanga.
0: Hayi qina ndoda, qina mjita. Kuzolunga nje. Futhi ngekukhole uma sekulungile
1: nje. Manje ayishona nje nawe ngoba nakho ungiduduza phela.
0: Hayi ngiyakuqinisile mfethu. Kuye kuthiwe kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa.
1: Usho kanjani mfethu ukuthi kuba mnyama kakhulu sekuzosa? Ububona mfethu usizi liqala phansi njoba le case kababa yazari vuka nje.
0: Cha elami msizi lithi hlala nje wena phethe thembeni. Into enhle ngokuqala phansi kwaleli case lika baba kaZara ukuthi sekuzoba ni final verdict manje. Akufanele kunoloku kumele kulindwe ukuthi icala lilokhu lilenga nanokuthi mhlombe kube nokuqagela kungazi ukuthi kuzokwenza kanjani. Uyabona into enjalo. At least manje iqiniso lizodlala imali.
1: Hayi angazi.
0: Hayi mina msizi mfethu mina ngiyakutshela. Vele uhlale nje emthandazweni uguqa phansi ngedolo mngani wami. Bese ubeka nje ithemba ukuthi zonke izinto zizokhambela kahle. Akusizi ukuba noqagela ukuthi lizogweba icala ekubeni kungakwenzeki ngoba kune possibility ukuthi lingakugwebi lecala.
1: Eh,
0: hlala ethembeni msisi, ungalokhu khala mfowethu. Ngiyaqinisekisa nje hlala ethembeni uma kungenzeki intando yakho ube nethemba lokuthi uzolunga no matter what the outcome. Ithemba libulala imngane wami.

singamema mlaleli ukuthi mhlawumbe sigameni sesibili sohlelo ke sigxile ekuthenini ikuphi ozokwenza ukubhekana nalenkinga ngoba sebeshilo abemboni ematekisi ukuthi bangahle baphoqele ukuthi benyuse imali yokugibela okunye ukukhathazeka lokho ngoba abantu abaningi bathembele kuzona izithuthi zamatekisi ukuya nokubuya emsebenzini bebevele bethwele kanzima siyazi okusepheleni sonke kulesi sikhathi line ngizima Africa sithwele kanzima ngenxa yomnotho ongenzi kahle mhlawumbe ke sigxile kulona lolo daba sizo ukuthi ke ukuphi ocabanga ukuthi uzokwenza noma kuguquko ozolwenza kwisimo sempilo yakho yosuku nosuku ubhekana nalenkinga yokwenyuka kwepetrol ngoba kusithinta ngezindlela ezahlukahlukene akhathalekile ukuthi unemoto noma unayo imoto kodwa ke kumele uqonde ukuthi ke uzothinteka ngayo lenkinga yokwenyuka ngalolu hlobo kwepetrol ngoba njoba sisho nje uzonyuka kakhulu besishilo ke sakunikeza izibalo zokuthi ke unyuka ngayiphi imali izona

0: Buzzy FM. Ubusuku obuhle nonkosi nathi mshengo uKhozi FM luhamba phambili.
1: Sakazo lalela koze olumaphiko phiko nolamba phambili kulona ke uhlelo obusuku obuhle kanti ke sikuyona ingozi ezazakhiwa namhlanje sibheka ingxenye iyazo kuphepha ikakhulukazi ukuthi lapho kuzona sakhiwa kusona ngabe usekhaya ngabe usebusinessini lakho uphephe kangakanani. Sikhuluma ke nomnumzane ke uBongani umfoka Mdlalose omunye ke wemphathi wenkampani zama security. Sibuka nje isimo esivamise ukuthi ekuyisona sibhekene naso nje kamanje. Bakhona ke abalaleli abathu meleke ama voice note mhlambe ake siqale kubo umdlalo sasibezwe ukuthi bathina abalaleli mhlambe sizwe negigaba abadlule kuzona lezo kuthuka mhlambe beqekezelwa emakhaya
2: zanibone cousine hayi ngaqwashisa ngako mina ngokuthi ngange ngaqekezelwa vele athola ukuthi umakhelwane inke

0: SPSB ngukhosi FM. SPSB.
1: Umsazelo ukhosi ubona?
2: SPSB.
1: Injani baba?
2: Njani?
1: Yaphila, kubona bani?
2: Khona leyo nojambo jenje le kwada ngomosa kuthena jeni ngaphina ngijezi gama yamosa ngithanda kakhulu akithi hayi ngithanda ivosi yakho
0: ivosi
2: yakho nje yabo nje ivosi yakho eyi
1: ngiyabonga kakhulu
0: Sphiwe Sibiya ngukhozi FM.

0: Gemanda vilinga pandela mhlanje, hey? Mhm. Sawona kwena. Mlalelo umsazwa maphabelo Khoza FM. Buso Khoza ethi kuyabanda ngaphandle. Impela kuyabanda ngaphandle. Ngoba mina ngikakhulu lapho ngo 2024. Kambuso Khoza ngiyayibuza ngithi khona into engakazo kuyenza kodwa umbuso. Mhm. Gakho nalo igakho nangomuntu. Na ema K uthando nemali. Uthando nemali elumnandi futhi liyahambisana. Ngiyathemba ukuthi uyaphila belo luhlose kulakho kuhambe kanjani emsebenzini namhlanje kwazise ukuthi ikole ivuliwe yebo bahambe kanjani abantu esikoleni emsebenzini uqale kahle thisha ngiyathemba ukuthi konke kuhambe kahle inhliziyo yami ibuhlungu inhliziyo yami iyankenkethe empeleni namhlanje ngithe nje mangiloke ngihamba usuku luqhubeka ngiloke ngibona abashayeli bemoto bemagarage ngobuningi babo namanje mangingase nje uye ngase mhlawumbe udrive uyabona ukuthi amagarage athanda ukugcola namhlanje kwazise ukuthi inani leya petrol liyakhuphuka futhi likhuphuka ngendlela ebuhlungu futhi nemangalisayo ningakaze mhlawumbe yenzeke empilweni yethu sonke uma siphila empilweni siphila 30 rand liter kwazo kabuhlungu yini ngiphathelana namhlanje umdlalo womoya okhona kanti futhi khona inkonzo yase-Islam siphinde futhi sibheke lapha ya imix esothola namhlanje siphinde futhi sithasha into lama-shift emsazweni nihamba phambili uKhoza FM ngale kwaloko ngiyabonga kakhulu kumkhaya kodwa ehleli nawe kusuka lapha ya ngo-8 o'clock kwaze kwashaya u-10 uhlelo ubusuku obuhle inkosi Nathi Mshengu nomina Nhle Mnqayi kanti futhi nohlengiwe umdidiyeli wohlelo bakusakhona uhlengiwe ukhona producer wami-ke manje no-technical producer umina Nhle use u-technical producer wami kuba lam kusiphiwe isibonga kwasibiye ngiyakwamukela ngiyakubingelela ongakulindela ohlelweni umculo omnandi R&B i-afro soul afro pop khumbule njalo ukuthi i-Africa month so umculo wangale mangithi ngale masithi nje sobe asithi shwe pheshe asiye pheshe sithi nje la azile ekhaya sawubona sithena sami ngiyathemba isikonke khamba kahle nangumdlalo omoya
1: indeed
2: seswami sacela ukhule manje ngokumqondo ngeke
3: Ansamazi manje ngoba la kukhonza abani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
5: Uthisho mngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
6: Dolly.
7: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqhebu seshumi neshiyagalombili.
8: Ngisho ngathiwani izwi likaThabani phela leli
9: kanti usenze ukunikelana inamba uma ukuthi mhlambe zofika ngizofaka enkantolo la uba manje uThabani
8: ubani lo ngikhuluma naye
9: usathi ubengitshelile ukuthi uzonginika inamba kamakho kodwa phela angitshelanga ukuthi ngiyoquliswa amacala amangaka kanti futhi ngizobizela ngamagama engawazi
8: ngibuza ukuthi ungubani wena
9: ngikusipho kwaShabalala ungani ungibiza ngoThabani ngabazi
8: wesipho wakaShabalala uthe ufuna usenzo
9: Sengenza lusiphela ngokuzayo ngazi mina.
8: Bamba ke wena mfana odelelayo. Uke kungibuza imbudane mimi. Sense?
10: Ma.
8: Nalo ucingo.
10: Okay. Ngiyabonga ma. Hello?
9: Hey Sentosa.
10: Hey Bill.
9: Sipho Shabalala lo uhambe kahle namhlanje ngenxa yakho.
10: Aw, hey, kunjani Sipho?
9: Hayi ngiyaphila futhi. Bela nje ngoshelini futhi.
8: Ufake ku loudspeaker boy ngifuna ukuzwa nawe.
10: No. Ish, yebo. Sengiyifaka ku loudspeaker Sipho. Yes.
9: Fanele ngabe siyaxoxa ngendaba yethu yokulungiselela ama exam njengoba senza u grade 12 kodwa kuyacaca ukuthi sizobisisa sifunda la noma ngakho nangalawa uyasilalela
10: ayibheke
9: bethu ngicabanga ukulivala mina lo cingo lolu yabo nje umshengo nje ubaba ngaxabana nami ngamasa athola ukuthi khona umuntu uzongenza isiboshwa la enkulu
10: awu kodwa kahle Sipho bethu uyazi nje nawe ukuthi ukuze ngiphase kahle mina ngiyakudinga kakhulu phela njengesiqinqe saseklasini bethu awu kahle bo
8: kulungile ivale lo loudspeaker Angifuni phela ukukudalela izinkinga. Ngisaye kitchen.
10: Okay ma, uhambe kahle ma wami. Mfethu, lalela, usehambile. Khuleka.
9: Cabanga ngevisi, ngiyikhole into eyenzakalile.
10: Sithini?
9: Yabo nje uba ngithatha i-taxi kule ndawo leya uyibonile. Ngifikile ke lapha na vendor wona sesilungwini.
10: Ayibo ntona yami, kuhamba kanjani lapho pho?
9: Ngifike ngahlala futhi nelinye ikholeji futhi ninenhliziyo enhle.
10: Ey ntwana.
9: Ey, lo mama lo mfethu wabelwa ngithathwa ngihlalisa nabo kanye nomnyeni wakhe.
10: Hayibo. Ntona yami, ewangcono ke lokho.
9: Lalelake, babo kumnandi kakhulu ukuthi
10: Hayibo. Ngempela mfethu. Hey, izizamnandi ke lezi ndaba.
9: Kusasa ke lokho kusayoka. Uma uzofika ngisize ukuthi angilekelele ukuthi sithole ubufakazi bayonke lento leyenza kalayo.
10: Hayi mfethu, lalela ntona yami, yakujabulisa lento engitshela yona Sipho mfethu.
9: Ah, futhi ngiyabona senzo mfethu. Ngaphakwe wakha ngazi bengizoba yini ngempela.
10: Hayi,
9: singakubonga ngani ngena.
10: Hayi, ntona yami, kuleka. Ungabusanaka mfethu. Gcila kulokho kuhle wena onakho njengamanje.
9: Ungile mfana ngithi. Akuvaleki uma wakha.

0: Kodwa yazi ma.
1: Yini?
0: Oh, manje ngixakile mina isikhathi ngibuza ukuthi nesiqiniseko yini sokuthi uthi abantu feel. Ma, unicabanga ukuthi loyamfana engaphuma imoto isha? Hayibo.
1: Hayi, ukuthi nje kukhulu ngizokuzuza uma uthi abanefa. Kanti kwangafi kwakhe futhi kuzongilimaza kakhulu.
0: Ma, usho ukuthini manje?
1: Ah, sika. Ungazikhathazi ngalonto le.
0: Kona ke ma, usugcabanga ukuthi uyaphila. Ima ke ma, kanti inombolo yocingo yakho uyayazi ini?
1: Angikholi ukuthi ubeyazi.
0: Ayi, futhi ke noma ngathiwani noma kuthi ubeyazi ma, mina ngihlangana nje naye. Ubezo ngifonela nje mina uthi ufunani kimi ngingamazi.
1: Ngiyakuzwa. Uyazi boy, kukhona into encane nje bengikuthengele yona. Ngithi phela ngizokunika uma ngitholela abantu abazobulala uThabani.
0: Hayi bo mana, yini manje leyo ma?
1: Ubulisha lo fuleli.
0: Okay ma, imali. Ha, mana, eyami lento.
1: Yebo senze yakho.
0: Owe ma, ngiyabonga mana.
1: Usebenzise kahle.
0: Oza ngihaga phela.
1: Hayi wena.

0: sekunzima emhlabeni sense.
1: Sithabile phela mzukhala nami uzongikhalisa. Khuleka kuzodlula sana.
0: Ungasho kanjani senze ukuthi angikhuleke kubena umfowethu eshonile ngempela?
1: Sithabile, akashonile uThaba.
0: Ungasho kanjani senze ukuthi uThaba nakashonile kubena eshe wangqonqo?
1: Ngilalele Sithabile, musukukhuluma kakhulu phela bazosizo lesikoleni.
0: Ushonile uThaba.
1: Lalela, uThabani bekumele afi izolo Sithani.
0: Futhi ubeshilo ukuthi kungenzeka ukuthi khona kuzoyenzeka kuyena.
1: Eshonile Sithabile.
0: Kuzosho.
1: Sithabile phela musukukhala kanje, nizizodzinga nganze isikole Sithani. Yabona. Yini ibidala ukuthi azasho njalo nje? Sithani, thula phela.
0: Ubephuphutha bemgwaza. Waphinda waphupha emshisa futhi.
1: Yimabona Sithabile kodwa nami Sithani.
0: Ukungimangazayo ukuthi nje kuona wonke lamaphupho la ubephupha wena ukuthi uthi yena akabaleke.
1: Okay, ngicela usulinyembezo lalele mina manje Sithani. Sulinyembezo.
0: Ngilalela uthi.
1: Lalela. Kade ngikhuluma naye mina manje uThabani.
0: Uzokudlala ngami, uzokudlala ngami.
1: Angidlali ngawe Sithabile, Sithabile. Ukhala phela Sithabile, angidlali ngawe. Ngimfonelile izolo ngifoni kama, ngasathi inamba yakhe futhi namhlanje mina ngayifaka la esuku iselfoni yami. Wangifonela.
0: Bengazi nokuthi mina neselfoni.
1: Nginiwo ma izolo cha.
0: Okay. Ngiyakuzwa keselfoni yakho. Odabeni likaThabani ngiyazi ukuthi wenzela ukuthi ngingaphatheki kabi. Ngakungkhohlisa.
1: Ima Sithabile musukukhala phela nawe Sitha. Uma befuna uThabani abulawe Sitha.
0: Uma wakho?
1: Yebo Sitha, uthoka igama lakhe.
0: Uthoka uma wakho?
1: Musukuthetha phela Sithabile izothini ngenze isikole.
0: Oh. Senze ngeke kanti uthandana nami ngoba nakho wena ufuna ukuthi wena uma.
1: Yena Sithabile ungazi ucabanga izinto ezingekho Sitha. Ngikuthola ngomgqibelo nami ukuthi uThabani uzalo lo muntu ebengitshela ukuthi ubaba omncane wami
0: nami. Uthole kanjani lokho?
1: Njengoba Sithabile.
0: Ungitshele manje indaba ungitshele manje.
1: Ima Sithabile. Sithabile.
0: Ngimi ngimile nje.
1: Kulungile njengoba bengikutshelile ukuthi uma befuna ukumbulala, uthe uThabani futhi ngimfazile.
0: Thula wena ngalokho. Wathulwa ngangitshela.
1: Eh Masithabile, sengikwenzile.
0: Kodwa uthathile wazi.
1: Eh kunje Sithabile.
0: Ngicela ungilandise ngizongizwa mina into oyisho, ngicela ungitshele.

0: Hey, kunzima Sandile.
1: Kwenze njani Thabisini?
0: Hayi, kanti ngiyanqamulela nje ukuthi Thabi ungazungibize ngalo lonke liphelele.
1: Oh, hayi kulungile Thabi. Yazi angive ngibe nosuku olumnandi phela ngomgqibelo sina.
0: Hey, kanti mina ke ngifike ngathethiswa kabi kabi ekhaya.
1: Oh, kahleni. Lokho besikuhlanganisile ukuthi uzofika ukusho kini akusebenzanga?
0: Hayi bo, akusebenzanga.
1: Kuve nje yini?
0: Phela uthi abantu wayesazi ukuthi umngani wami lo engangithi sihlangane naye e-library wayevakashile futhi ezobuya ngakusasa kubo.
1: Oh. Ubani yena lo uThabani?
0: UThabani umfowethu lo oshonile.
1: Kahleni. Ushona nini futhi manje?
0: UThabani ushona izolo uSandile.
1: Hayi, mhlawumbe ngoba usuku wakuceba ngalokho kade sikwenzile mina la.
0: Hawu, uSandile. Ungakusho kanjani lokho?
1: Hawu, kahleni, ngiyadlala sithanda sami. Phela ngithanda ukubona umunjini. Uzofika kumina kodwa namhlanje.
0: Ngizokwenzani? Ngeke ngikwazi ukufika.
1: Uzovinjwa yini kodwa sithanda sami?
0: Ngiyakutshela nje ukuthi kushona umfowethu kanti wena uzwa kanjani?
1: Hawu. Ukuzwa kwakho kumina kuzolimazaphi Pholoko?
0: Sandile. Ungafundi ukuthi ngize ngilethela amabhathi ngithi ngiyakutshela nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike.
1: Okay. Shuthi usho ukuthi mina ngiletha amabhathi.
0: Hayi kahle. Shuthi ungasho ukuthandayo ke. Mina ngeke ngize kuwena ngakangcwatshwe ekhaya.
1: Lalela Thabisini. Akekho umuntu ozowazi ukuthi uzile phela kumina.
0: Uyabona ke Sandile. Ngoba ngiyabona ukuthi awufuni ukungilalela osuku la namhlanje. Ngicela ukuthi ungishiye. Ngicela ukuthi ungihambele
1: nje. Thabi, uyazi.
0: Sandile, ngicela usale kahle. Ngoba angiyizwa mina into okutshela yona.

0: usukhale phela sithabile. Hawu. Hey.
1: Na hope sangiphilishi hake.
0: Okay, wozothatha ihake kubabazi ozalana. Lalela ilokho kwenzekile njengoba nje ngifuneleke izolo ntambama.
1: Kanti uyaphila uSabani?
0: Yebo sithabile, uyaphila.
1: Hey. Imana uyena lo?
0: Ya, ya uyena, uyena. Wola Thabani. Nanga mfethu Thabani khuleka bamba kancane thatha ngolosana sami nanga Thabani khuluma nami.
1: Ngiyabonga. Hello?
2: Sawona sada
1: Thabani. Kade ngikhalela wena ngempela. Yo! Kodwa Thabani ngempela. Ayibo. Kodwa no baba ke nayo sengazavuma ukuthi ubulawe.
2: Ngizokhumbula sakuthi ngakujabule.
1: Hayi ke kubaba kuntunjani.
2: Ingena nje yenza ngayo ngathi angizali.
1: Hayi bo. Manje futhi uhlala no baba lapho.
2: Ngikhela nomunye mamzandile wena no baba check.
1: Manje indaba yesikole pho uzowenza njani?
2: Angiso esikole nje kuyi manje. Uthe sakwe break.
1: Ufunda ke ikuphi la ukhona Thabani?
2: Akuthi angikwazi ukutshela kwamanje. Ukutshela kwa
1: discount. Ngobani?

أبو بلال أسمع ملك والكوز اف ام وبلال اسمع مثلث وكوزين اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي سبحان الله سبحانه وتعالى يا خو خو زاجوني ريتو يا خو إسلام يا خو خو زنبين غاي كيب تاون بن بقى الله يا غات خو توز عند كيب تاون فاست أبين أبو يسلا كونا كازولو يا مانج مانج هاي بن بقى الله إن شاء الله إن شاء الله سول كبيلي بانوي hayi into etheni ebhanoyi nje into engazi uthi utshayela ngaphandle utshayela nje yabo nomali utshayela sizofaka omanye amaplastiki yabo la ngaphakathi ya yabo ngazi uthi like ngathini yabo like ibhasi uma ungena ebhasini namasithi ngapha nangapha bese uthi ngaphezu kwekhanda lakho ila ufaka khona iy'mpahla zakho kuyikona-ke la ukuthi yabo uyayivula le nto yabo uyayivula inesibambo uyivula ufake iy'nto zakho uphinde uyivale ya bese kuba khona ya ngakuyonto enkulu ugibela ibhanoyi ngakuyona into enkulu yinto nje inshallah sonke soligibela ibhanoyi siligibelele izathu ezinhle-ke kodwa ya inshallah ya ibisiyasuka-ke le nto-ke ibisiyakudlidlizisa-ke na ubuse uyasaba ukuthi uma sengiqatha-ke la kungenzakalani kodwa nje akuyona into enkulu ya sihambe saye e-Cape Town saphinde sabuye akwezinye izinto engiyibambile lapho abantu ba-Allah yala tala size nayo ya Philippi kukulethu Khayelisha nabo bani Tafelsigster ya bengiyobakhumbuza ukuthi nabo bayingxenye yomzansi ya bayingxenye yomzansi noma ke iFeeling uma ufike eCape Town hayi ayifani nezinye indawo angazi ngathini angazi ngathini bathi nabo lo beblokhuza yabo lo beblokhuza lo buya hayi inabo ya ya nokubanda kwakhona-ke ngeneswini yayisalikho amazi i-MG but kona ya yindawo enhle Cape Town Kapstan indawo enhle and it's always uma ufika endaweni ufunde so akhona omunye umlisa uza kwethu ekade sihamba naye ya yo malawu subhana wataala kade beyo khawunsela iy'ngane ey'mbili ezina-13 ya 13 zombili iy'ngane lezi zabafana ya sibulala umuntu sathi siyathuka wathi hayi into ejwayelekile into enomali la ya ukuthi ya i-crime ya i-crime and uma uthi wayilandelisisa i-crime yakhona akuyona le crime le enesindi ukuthi hayi mhlampe bekuyi-mission phezu kokuthi nokuthi cha inzondo nje yaphoswa khona ne-confusion iyaphoswa khona iy'ngane nje ey'ncane 11, 12, 13 amasuna-14 usuvuthwe kakhulu ya gijinywa ney'bhamu lapho omunye umfana una-17 ya bamshaya ngenhlamvu ezu-5 eyodwa mshaya esiswini enye ebusweni ya ithanga laka-right laka-left ngicathi wesebaleka-ke then amshaya esihluzwini la ngemuva and siyokhuluma nazo ley'ngane lezi ayeza ukuthi zine-enga iy'ngane ezine-enga njengoba ngisho abantu baka-Allah ukuthi kunale nto leyo ukuthi izathu sayo yonke into esiyenzayo fanele sibe sihle sazi ukuthi kwenzakalani sahamba nje nezinye iy'ndawo but bephuthuma kakhulu a bephuthuma kakhulu fika endaweni senza lokhu sikwenzayo siqhubekela phambili ya bese kuba naley ndawo zakhona oyivakashelayo fanele uvakashe ube nesizathu sokuyofunda and enye into futhi engiyizwile zakwethu lona ingiphathe kahle nkosi yami ingiphathe kahle kakhulukazi ngapha la ka-Islam angisho ukuthi ubuze uyahala uyandiza uyalaphaya uthi uyolanda ubuse uyagandayeka uthi umdlalo osewathi ingiphathe kahle le nto abantu besimame ngalena bayazala mashallah bayazala no Allah subhanahu wataala kwi-Quran ukhuluma ngokuthi isilisa nesifazane senze kwaba yikhava yalo munye kushuthi ngathini ikhava kanjani khona lo softness bekhona le nto le yabo enhliziyo le ngeyintashinga lilokhuza le ngingikwazi ukuyichaza esibeke kumuntu wesilisa ebhilonga kumuntu wesifazane nomuntu wesifazane yakhe kumuntu wesilisa ya so once nayihlanganisa le nto ngendlela ekuyiyona nizobusiseka bayazala abantu besimama e-Cape Town kakhulukazi laba abama-Muslim bonke engibabonile abafowethu zakwethu bengikhuluma nabo bebengitshela ukuthi ingane bagijima nga-10, 8, 8, 10 omunye umlisa 20.

0: Spiwe Sibiya, Ukhozi FM.
1: Masibiya, yikho nje ukuthi usuyahamba zamnandi iy'ngoma zakho, hayi qhubeka nazo nje kuze kulamulele lo hora
0: njalo ngolwesibiya.

0: awugqoka into ende njengomuntu wesifazane sothi yabo manje nje abasagqoki osisi bethu hayi asikhuzaneni mhlola ayibo
1: eyisazikuningi iy'nsizwa beshele emfuleni ziphathe ama-redo iy'ntombi zikhuzele y'khuzele iy'nsizwa le nto ingasenziwa njengamanje abafana sebeshela ngamafoni manje bekumnandi isikhathi sakudala bekumnandi
2: Usabalele nomhlali khanyile njalo ngolesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni ku Cozy FM
3: Emsazo namba phambili Cozy FM night shift siyashinta ke ama shift njengamanje kwazi sokuthi abantu basemsebenzini sawubona kwenu semsebenzini njengamanje ngiyazi ukuthi khona ones bakhona amaphoyisa bakhona abempolompolo hey ngoba ngicela nje ushale ngokuphelela isimo sisihle kahle lapha ya emgaqweni ikakhulukazi ngoba izulu linje ngicela ungifonele 0860002437 singatholakala futhi lapha ya SABC Plus ikhona futhi DSTV channel 817 nakhona futhi siyatholakala siyacela ukuthi ngizwe ukuthi nginikite ngicela nje ukunikeza iplaylist yakho uma nje siphiwe uthi yazi mangifisa nje ukuxosha iqhawe siphiwe nanti playlist yami ngisebenzelayo icela kube ama artists la eNingizimu Afrika amaciko ethu kwazi sokuthi sithi inyanga yamfumfu ila khona sithi inyanga womculo wasekhaya ngicela nje ukuza ukuthi wena uhamba nabani semsazweni khosi wabona khosi
4: sabona wesisi
3: sabona webhodi kunjani
4: uyaphila
3: ngiyaphila baba
4: ukhuluma no nkosi mathi lapha
3: Kos natural?
4: Bayi ngiyancenga.
3: Alright
4: baba. Kana ibasic playlist yami nje sisi ngisuke ngoxa ngayo kuthiwa ngo kwimpolomporo.
3: Mhm.
4: Ngisuke ngiyibambela ngo ngomkhulu u nangolo baba umxhosa ngibe ngilibala igama lakhe hayi
3: ngizama Uringo, Uringo.
4: Uringo baba.
3: Ayaba.
4: Hayi ngizama ngayo.
3: Uhamba ngayo lo mkhulu uyamthanda hey?
4: Hayi ngiyamthanda impela.
3: Yipi ngoma yakho uthandayo?
4: Asizidlala nje ngidlule ngazo nje zezini nje yena. Wena ngoba phela sekumuntu omdala ngibe ngikhohle kodwa nje ngiyabula emadlala yena.
3: Into yami uyayithanda.
4: Iyo impela leyo.
3: Okay.
4: Ngoba le kalokhuma lo lapho khona ithaka ulele nga ulala ngesaka. Yaye.
3: No ngiyabonga
4: kakhulu. Yabona lapho nje ukuthi buye kuhlupha iRedo mayifa nje sisi.
3: No ngiyakuzwa ngiyabonga kakhulu isikhasa kho baba.
4: Yebo mama, hayi unkosi nathi lo MC ngaphansi lekwena kangaba yena ngiyabonga sisi.
3: Ngiyabonga kakhulu unkosi nathi.
4: Siyabonga.
3: Alright, sizozana kho sabona. Kuzi. Yena baba kunjani? Ngiyakuzwa sendleleni. Uzangala angithi uzangala uzangala
5: Hayi ngikuphela ngabo siyangena manje ngoku hayi la ngikuphela manje uswa khona ngabe nje kwini siyangena ngoku manje
3: Alright baba ngicela ngiphi playlist yakho
5: Uswa bayabona nje mase sithatha ukuthi kwala ngambekana amadama alifela hawo abale
3: Uya kwazi ukungena egoli ngale playlist le.
5: Ngena phakathi phela.
3: Mhm.
5: Uba nje ngizwa ngibe ngemuntu phela mangana lezi.
3: Ngiyakuzwa baba.
5: Basha kwazi ukuthi mina bamila abantu abathi nayi la ethi uma.
3: Ahambe kahle baba sibonga kakhulu ushayele kahle. Okay, semsazana ikho sabona? Khosi?
4: Yebo, so.
3: Kunjani baba?
4: Yes.
3: Ngiyaphila. Ngiyaphila.
4: Ngiyaphila.
3: Mhm, ukuphi indawo? Lathi ngikuzwa kahle baba.
4: Oh, mina sifana take your lucky pick.
3: All right.
4: Okay, ngiyenya nanga. Iphiko. Oh, isitimela. Kwetithi korong.
3: Mhm.
4: Oh nje sibona abaculi noStompi
3: mhm
4: yena ngimthanda kakhulu but you know islamenti

0: millionaire.
1: Ukuthi la ngathi kusakuningi ubonakala kusazoba khona kusasa kusazoba kuningi nje uma ngibhekile indaba iyalaleleka yenza ukuthi ufise ukwazi ukuthi izophelela kuphi.
0: Yes, hayi kuzoba njalo umuntu ongaphethi aqhubeke kulalela emsakazweni size ukuthi iphetha
1: kanjani. Lana nje la ngasesikoleni eShongweni nje mina.
0: Hawu hey mkhaya ulapha kaBhakajani.
1: KwaBhakajani nje mujika lesikoleni eShongweni. Nombele la izacele bese kuba ukhumalo nje ngokuqala nje waba khona la lasendaweni.
0: Hayi khona ungasemaquza kodwa ke kulungile mhlawumbe usho lapha ezansi kaBhakajani.
2: Umfowethu ithi ngikubuza.
0: Ngani yakwesho?
2: Wakakhanyile ngithi.
0: Wakakhanyile qhawe lami.
2: Ngifunde ecelo kuhle mina ngafunda noRa.
0: Hayi kulungile qhawe lakithi. Uthe ubani igama?
2: Uphumelela.
0: Uphumelela. Hey kulungile wephumelela ngiyafisa ukukubona mfowethu. Songithinte ke emanonini uma ngabe ufunde nomfowethu.
2: Ngiyabonga bhuti wami. La eGoli ngokuhlala njengamanje.
0: UseGoli.
2: Yebo bhuti.
0: Alright qhawe lakithi soxoxa uma ngase simase singasekhaya.
2: Siyabonga
0: bhuti. Awuzwela sibona ukuthi ubani omunye khona emzuzu ishumi nambili ngaphambi kokuba ke libumbane ihora lokuqala insizwa ke sengithintile khuluma ngomfowethu ongasekho lapha kodwa ke sizuthini emsakazweni ukhozi sikubingelele kunjani?
3: Ngibingelela kwamele siyaphila.
0: Ngiyaphila nami ubani lona uMamkhize?
3: Ah uyanazuda
0: ba. Ya Mamkhize Zondi.
3: Unokwazi ukukhudla kudla.
0: Hey naku konakala la Mamkhize Zondi kwenzakalani?
3: Hayi ngeke le ndoda le hayi ngeke. Ngibona ngathi izoba i-millionaire.
0: Ubona ukuthi kuyangiyesa kuyayilungela.
3: Ngibona ukuthi kuzoyilungela.
0: Ingozi za December Mamkhize.
3: Hayi ngeyipopona nje le ngozi.
0: Kulungile ma siyabonga kakhulu kade ngikubona nalapha ku Facebook.
3: Ngiyabonga ngihlezi nawe ngiyoze ngilambele lo hora.
0: Akube njalo.
3: Danko
0: siyabonga kakhulu sibona uthuba nomunye khona umsakazo ukhozi sikubingelele kunjani?
4: Yebo sikhona ngimtshela.
0: Ngiyaphila nami bani lo?
4: Ngivela eMnambithi emanzini abilayo.
0: Mthembu.
4: Hayi zoyidinyela imiva lensizwa lenathi isukele ilothe engayona ilotho.
0: Zolima ubone ngathi izolimala noma izonotha.
4: Hayi selimele.
0: Kanje.
4: Asibele futhi bonge.
0: Dake esuka nakude kanje madoda uzolimala eThekwini. Hey kodwa ke lidala iTheku bakithi niqaphele. Sibona ukuthi ubani nomunye simtholayo la kuma voice note.
5: Hey mhlali. Uyabona ukuthanda izinto kwesinye isikhathi. Yikho ke lokho kuzofaka ukuthi abane nkingeni ngoba yena akaboni ukuthi ibhano ileli and yilo yahamba ngempela imali yakhe ngiyacabanga. Umntoli umthetho umntu wemadaleni kanje naye.
0: Nyambose ulungile siyabonga kakhulu sibona ukuthi ke masithi khexe pheqe pheqe empheleni webakithi khexe khexe okwenza lo sibona ukuthi bani esimtholayo la.
6: Sawubona mhlali. Namhlanje kudlaliwe ngaye mhlanje ihambile imali alobhoti ihambile ubhayize kakhulu.
0: Hawu kodwa bakithi
6: usihlolishe sijongo jalo emiddle of smon.
0: Awu sitshali siyabonga kakhulu sibona ukuthi banomunye khona ku-Facebook umnyaka Phumlani ulaphana ke eDandi uthi wola eyitha mhlali mvuka khanyile ngikubamba ku-93.1 ngikhona la eDandi enkosini kwasithole Jobe khona ke noSandile kaMandlovu Mbatha ulaphana ke kwahlabisa uhleli nathi naye khona Cosmos Qumbisa uhleli nathi khona uzimele Zulu ZN khona uqhubekani Quntu Magwaza uhleli nathi naye khona noNhlanhla uSwiri owakahlatshwayo uhleli nathi naye noSoka Zilenda ubihli P Majola hleli nathi khona uzimele Cele waseTafelkop khona ulungela uJambo Jingris khona ke noSukumani Misungcolosi Bhengu hey we Bhengu wenze njani so Misungcolosi khona ke nobani usiphelele owakwaDumi khona ke noSandile uMorgan sibona ukuthi ke masithi pheqa khona la kuWhatsApp ubani simtholayo hleli nathi ukuthi ke hashtag sivusa abalelo inokucele lapha na ke PMB Eastward asibona ngeke kula kuma voice note ukuthi ubani esombamba kuzoba ogci.
7: Imhlali khanyile kunjani?
0: Siphilile ba.
7: Ukhosini usipha amandla langamandla lo uBhuti Slozi phansi ophongo logodlwa ematshamnyama isigodi. Yebo umhlali khanyile. Labantu laba cha bayashayana futhi bashayana labantu laba ukholwa ngempela ukuthi hayi lento ikhona lento lena. usho ukuthi khona lento yokuthi ungafaka imali encane kuphuma imali enkulu mayisiphuma ebayashala labantu labo befoka kanye
0: right
7: lo mvunja akayekele lo muntu lo iqola lelizomqola nje kabuhlungana usiphamandla ngamandla lo ubhuti silozi phansi uphongolo kolwayo wemfuko akhayile kuhle nje nawe futhi kuze kulabulelo horror mfowethu angibonge emhlabeni
0: kube njalo mnewethu kumnandi kanjani uhlala nawe imizuzu ke sele isikhombisa ngaphambi kokuba ke libumbane ihora lokuqala khona la emsakazweni Khozi FM sinjani siyaqeda indaba yethu manje siyodlala ke isigaba sokugcina sengosi sicikoza ngosiba indaba yethu yanamhlanje esiyilethela kwensizwa uKhayelihle wakwaMngunu ithi ingqungquthela yamadoda kanti ke umbalingiswa ba vile lapha siyabona ukuthi khona ke uSimanga umfokazuma kanjalo ke noThabanga owakwaMabalane sifuna ukubona ke ukuthi izogcina ke iphethe kanjani lensizwa ngathi khona into edayiselwa yona sobona ke ukuthi ingulube esesakeni le edayiswayo noma ngampela ngampela cha ikhona ngampela into ezothi lensizwa mayivumbuka ivumbuke nasiqede ngoba ngifuna ukuthi mangabe sibuya la sihambe siyongena ke kuphola kwakho nesihloko sethu sanamhlanje siyamsana nalendaba sidlale ke ibe eyokugcina
8: bashese babuya ngoba naku phela uThabanga ukwazile ukufica singakavalwa lesi sigaba sokugcina naku basesiya ngasemaphethelweni kuqhubeka ingqungquthela nje yena kasekho kuyo usenexala lokuthi akuvali ukuzatshela ezinye insizwa ngalelithu belimvelele abuya khumbula ukuthi uSimanga lona umdonse ngendlebe ukuthi angayitshela imuntu lendaba hey kodwa ngosi yami uyikholwa nje yena Usetho lithu belihle kangaka kodwa agcine ngasabatsheli nabanye akhonza nabo. Uzodini kodwa ngoba ufungile nje kulensizwe yakaZuma ukuthi le kumele kube imfihlo yabo bobabili. Useyibona naye esehamba ngemoto ephambili, eseulungisile nomuzi wakubo, wafika kuleli izinga alifisana. Kusobani uyibone kahle lensizwe yakaZuma. Futhi nje kuningi okumthathile kuyo, kubalwa nendlela egqoka ngayo. Nayo seyibone segqoke econsu usuku nosuku esephila impilo ephambili. Iyamudla ke nokho leyo ukuthi njengoba engasebenzi nje uzoyithatha phi imali yokuvala la le ayithathile. Kwela kube madatiyela abazalane bamethembe kakhulu uThabanga. Yingakho nje baze bamphakamisela kwesokuba umgcini mafa webandla khona kulo. Konke okuphathelene nemali zebandla kusezandleni zakhe. Futhi abazalana akhonza nabo abajwayele ukumlandela ngemuva ngoba bayamazi ukuthi umsebenzi wenza kahle kakhulu. Sekuphela iminyaka eyishumi nanye wenza lo msebenzi. Kwaze kwale noma sekushaya isikhathi sokukhethwa kwamakomiti wabuyiselwa amahlandla amathathu. Ube ngenza njani ngempela? Kunani umethatha esikhwameni sebandla ngoba vele imali izobuya kungekudala bese phesha futhi. Ukholwa ukuthi icebe lihle nje kakhulu futhi leli uzokwazi ukumelana nalo ukuthi kanjani ke sekuyokhanya phambili ube ngeke yena yekithi balokushintsha impilo yakhe selifike eqathatha ezandleni zakhe yena nje sekuyomela qikelela ukuthi akuboni muntu ngoba kungathatha konakale konke akuzamayo kanti usebone kahle ukuthi sekufika isikhathi sengcebo yakhe ukwethendwa kakhe kakhulu ebandleni yikho kwenza ibandla liphakamisa ukuthi kungakuhle kube nesamba esihlala kuye njengoba kuyena ovama ukubhekelela ukuthuthukiswa kwezimali zebandla ubekholwa ukuthi ithuba lisavuma ngeinhlelo zomcimbi wephasika njengoba kusasele inyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba lifike hayi izobe sibuye yonke imali yebandla inyanga nezine kusukela manje cishe futhi sekuhafu ngaphezulu Angayangintshontshi le mali mina yebandla kodwa nje kuseyizo phela izaba zokuyikhulisa njengasemhleni izophinda futhi isize lona ibandla ngeindleko zalo ekhuluma yedwa ngenhliziyo eyaluzisa ingqondo ukholwa ukuthi uzoshaya inyone imbili ngetshelo lodwa ngoba useyokwazi ukufezekisa izifiso zakhe zeminyaka okuhamba phambili umshado ukuze naye athole ukuhlonishwa ahlaliswe nobaba enkonzweni Akasanakile nalapho sekuthiwa kusukunywe kuvalwe ngomkhuleko njengenjwayelo. Yena ubhizi namabhilidi akhe lawa wakhe engaqedi. Azezwe sequlwa uzakwe ngephepha lohlelo lapha bekulandelwa kulo uma kuqhutshwa lomcimbi. Uligoqe ngobude balo wase libamba ngesandla. Amgquzele kabili kathathu ethuke. Hawu, uyakhuluma ba. Kubuza uThabanga esehlahlamehlo. Ngithi sukuma, hawu, wahlala phansi kuyakhuleka. Yini akusasukume kumsha kangaka? Amadola asekhathele njalo. Kubuza uzakwe. Hawu, wangisiza baba, ngisanakile. athi lacu bese ibamba ngendlela nengoma ehutshwayo. Kothandazwa nje yena usemkhulekweni owodwa nje vo. Lona wokuthi ufisa zonke izinto zihambe ngokwenhlelo zakhe noSimanga. Uyasho ngenhliziyo ukuthi uma liphumelele leli icebo lakhe uyombonga njalo lomlisa amlethelwe inkosi. Futhi nje usazomfonela bonge nje noma esebuyele eMadetiyela. Usenakho nokuthi njengoba ingqungquthela isifike emaphethelweni nje kuzoba kuhle ukuba baphinde babonane noSimanga ukuze bathi ukuxoxa futhi ukuze bazane kancane. Mnomzana uzocimeza kuze kube nini kanti wena? Kubuza uzakwe emphinda ngali iphepha lakhe laseqa angisanakile baba angisize ukuthi nje ingqondo yami iyayaluza kuningi ukuphithizela kuleli khanda lami kakhulukazi. Asho bese mamatheka nje ungathuli indoda sikhona umuntu enkinga khuluma. Uzakwe efingqa inkulumo yakhe sekuyaphithizela manje lapha ngaphakathi. Yimigodi ngemigodi abantu abaningi sebebuyele endaweni abaqashe kuzo njengoba iningi labo lisuke endaweni eyikude nje. Kuphinde kuvuke kuthabanga ukuthi ayobheka umngane wakhe lapha amgcine ehleli ngakhona. Lwathu, lwathu ephuthuma ngakhona. Lutho, akasekho umngane. Qala, qala. Lutho, akasabona. Kusho ukuthi usheshe waphuma futhi kufanele phela liyansizwa insizwa ematasa. Kuphinde kusondela uzakho nsizwa. Kangathi usenkingeni nje. Yini kwenze njani khuluma? Hayi nokukhona umuntu ebengimqalaza manje angisamboni la. Akhiphe iselula yakhe azama ukushaya. Abuya khumbula ukuthi imali uyiqedile ekuseni esadungu labasekhaya ngokubashayela. Oh. Tizokuthi ngikubona ukukhuluma nesigebengu lapha eminyango bese kuroba yini bese kuroba sithini? Kubuzuza isigebengu. Ehhe, isigebengu. Lo muntu okade umnayela eminyango umgulu ukuthi wokuqala nowugcina lo waya. Uroba ngisho amabhenki imbala ngikutshela. Kamuva nje sebehamba beqola abantu bebafaka emabhanayini abawakhe bona uqobo. Emveni kwalokho baliphihliza ibhanoyilelo usalungenamali uncela ithupha. Baphelile abantu benkosi lapha eThekwini nasemgungundlovu beqolwa wuye lo Satan. Ubethini kwe? Uzakwebuza ngokunensa.
9: Hawe ma. Baba. Uthini kimi ngemali yebandla?
8: Kubalisa imali yebandla ebitheni le.
9: Awuthi ngimfonele singabe ngemvimbe singabe saqhubeka nalelo.
8: Uthabanga etatazela.
9: Konje imali ayisekho. Ngicela ungifonise ngeyakho. Hayi ungafona khona uzokulandisa kahle ukuthi kwenze njani.
8: Uzakwe emnikeza ucingo. Acofoze sexhamazele ekopishini nombolo zize ziphelele alibeke endlebeni. Alalela ukuthi liyakhala yini.
9: Kwaze kukhuluma umlungu manje.
8: Aphinda zame futhi nakhona kufana. Azama okwesithathu lutho.
9: Oh Nkosi yami. Ngemali yebandla. Uma kuwukuthi ubusifakileke ndoda khohlwa yona.
8: Ngeke uphinde uyithole. Ngiyamazi lo muntu izigebenge esaziwayo la eThekwini. Ethatha iselula yakhe eyifake ephaketheni. Kube ngathi iphelelwa amandla insizwa yaseMatatiyela. Incike odongene. Yehle kancane. Iyo divoshwa sho phansi ngokuzilahla. Liduma ikhanda. Kuthi nya.
0: Oh kodwa mabalane mfowethu umlalelo khozi bevele seshilo yabona nje lena ivele yacaca sisuka nje noma ngathiwa ke besithando ukuthi ingenzeki ivele yacaca ukuthi hayi yabona nje basethiwe nje kuyahwetshwa kodwa kunemali ethile ufanele uyikhiphe uzoba wena suthwele u25% wakhona hayi kusho ukuthi vele ayikonakele makuthiwa uzothola ikota phela kusho ukuthi uzothola u25% konakele mabalane ngicabanga ukuthi ke ukona nje ukubuyela eMatatiyela mnewe uyophinde uziqoqe ubone ukuthi uphinde uhlanganisa kanjani ngoba hayi table kushayile ICC kushayile sengithusa nje ukuthi le nto yenzeka lapha na kwingqungquthela yamadoda la khona esithi sesontweni kodwa ke kuyavela ukuthi nethu lona bengekho esontweni bevele nje ecuthile le ndaba ke ke isithatha isibeke kule nyanga sikuyona inyanga ka October la sasikhona ukuthi sibu nje ngithema ngabe ngena ngathi October November December vele ke manje sekuyiso ke isikhathi sokuthi abantu bayaqoqa baqoqela uDecember okade engenamali uyabhekisisa manje ukuthi angahlanganisa kanjani unyaka okade ungamphathanga kahle uyabhekisisa manje ukuthi wenze njani ukuthi unyaka umvume nawe ke emlalelo okhozi FM siyafuna ukuthi uqaphele wenze isiqiniseko sokuthi cha uyazibhekisisa ngempela ukuthi imali yakho uma uyikhipha uyikhipha uyisebenzisa kanjani futhi ke uyikhiphela bani okunye ke mhlambe engifuna ukusho isihloko sethu sanamhlanje sihambisana ngqo nale ndaba ingakho ngeke ngize ngikunike ithuba manje lokuthi ungene uPaul sidlale nje indaba yethu sayiqeda ngaphandle ke kokuthi siye kefini nomculo sizodlalela ke umculo njengamanje omnandi kakhulu buka ngoba ngisakuphathele ne Afro Traction ngiphathele u Smart Black uMampondo ushiywe insizwa yakithi le bengiyazi isenza inkondlo semculweni ke manje ayiculeli ukuthi kube kuhle ziningi ingoma ke engikuphathele zona khona ke nomzakhe Mbuli sakuphathele ke nomculo wakhe ethi I am nobody kuzoba mnandi ke akuhlalele umculo mase ngibuya ngizobuya sengihlanganisela hlobo sethu kanjalo nalendaba yethu yanamhlanje ngoba kuthi akube into eyodwa mithathi imizuzu lishayile ihora lokuqala semlale usemsakazweni Cozy FM kamhlali ewandi wakwakhanyile njengoba ngishilo Afro Traction ngiyakuthanda.

0: Mbuli isihloko sengoma sithi I am nobody yona ngoma sikade kokudlalela yona umsazana nkosi insizwa ke le legend ke esiyazi kakhulu ngepoetry esiyazi kakhulu ngezinkondlo nangawo ke umculo baba ka Robert Boy phinde ke wazala wanoma wathola insizwa enetalent ngendlela ke emangalisayo khona ke ku danceni khona ke ku music khona ke kuphatheni inhlelo khona nje cishe kuzo na zonke izindawo ezithinta ke ubumnandi yona ke ingoma kade sikudlalela yona leyo kamzwakhe Mbuli sihloko sithi I am nobody kanti ngaphambi kwayo kanti sidlalele ingoma ka-Smart Black Mampondo ethi ke Xothoza ngaphambi kwaleyo sidlalele i-Afro Traction ithi ke ngiyakuthanda emsakazweni uKhozi FM imizuzu ke ishumi nesithupha ke libumbene ihora lokuqala khona le msakazweni uKhozi ngithe kuwena ke ngizokufakela ke isihloko sethu sanamhlanje ngizokwethulela isihloko sethu sanamhlanje esihambisana ncimishi nale ndabana nale ndatshana kade ke siyifunda namhlanje thinta ke ukuqoleka kwaba kanti ke nawe emlalelo Khozi FM zokunikeza ithuba lokuthi usishayele laphana ke ku 0860002437 siphinde sikunikeza ithuba nalaphana ke ku WhatsApp ukuthi usinde 0791639874 yazi ukuthi sifisana funa ukuthi ke emlalelo Khozi FM unikeza ithuba mewake waqoleka ndawana thizeni mayikhona indlela ukuthi wagweme amagama noma ke indawo ezithile ukwenze lokho uma wakwaqoleka nami ngizokuxoxela and lena ingiphatha ke ngenhliziyo ivele imshayise ngenhliziyo ebuhlungu sithembisane ke kodwa mlalelo ukuthi asizukuhlekana lapha ngoba hey eyami mingathiwa ngiyakuxoxela ikakhulukazi ke ngoba siyazi ukuthi lesi sikhathi vele isona sikhathi ke labaphuma bankanise khona ke labo abasuke befuna ukuzixoxela imali ebantwini ngiyafuna nawe ukuthi usixoxele udaba lwakho mhlale sesele nje sesihlanganisa ke naso indaba yethu yanamhlanje ngosinda sithi khona sigqokoza ngosiba ngoba icacile icacele wonke umuntu ndoda nje ibambekile ishayekile le ndoda le ibambeke inkunzi empeleni umuntu obekade engayile ngisho esontweni obekade cuthele nje abazalwane ingakho ke nawe sifuna ukunikeza ithuba lokuthi usixoxele udaba lwakho uthi hey wengwane yazi mina mfowethu kwake kwenzeka ukuthi nami ngizokuxoxela ngangise Chesterville kwakunyaka ka 2018 ngisebenza lapha office park ngangize ngiyisho inkampani ngizokutshela ukuthi ngabanjwa kanjani ngiyazi ukuthi khona baphucwa mhlambe naleso nalolo dabu ngasixoxela lona kodwa ngifisa kakhulu lona ongalinyazwanga ongazange abanjwe ngamandla kuthiwa mhlambe uhlwithwe ngendluzula ubanjwe umuntu wakushaya mhlambe ngenkintela wakubamba emqaleni noma wakubamba lapha intamo wasekuphuca into zakho cha ngifuna laba othola ukuthi nje hayi wabambeka nje kahle umuntu wakhuluma nawe nje ubuzwa nje ukuthi nale ndoda kwakhulunywa nje nayo yaze yayivumela wazi washo nokusho ukuthi cha angifuni futhi ke ifakwe yimi ngifuna ukuthi imali uzifakele wena yabo nami lokho ZFM ngiyafuna ukuthi ngikuxoxele olama udaba ukuthi ngehlelwa yini ngonyaka ka 2018 laphana Chesterfield ngihlala khona ngizokuxoxela magabe ngibuya ekubambeni abalaleli bethu ababili nje abathathu esoza ukuthi ke bathini bona enambeni yethu 0860002437 semsakazweni uKhozi FM sibambe ukuqala semsakazweni sekunikelele sawubona
1: hayi
0: uyaphila uyaphila xawula kithi
1: ngiyaphila ngwane wena
0: hawo ngiyaphila nami ukephi futhi semafahlawane noma ukephi
1: Woy dokotela msebenzi la ngikuzwa emafahla ngikhona la.
0: Phansi emafahlawana.
1: Hayi mhlawumbe mfethu hayi. Ungifunde kukhulu ulungisane nalomfo obhalela umnguni. Hayi ungifundise kukhulu.
0: Right.
1: Ukuthi mfowethu misho noma umuntu angagqoka isudu enjani ebovu emnyama mfowethu. Ikole lohlezi yikole.
0: Hey kunjalo qhawe.
1: Uthe manje imkhombisa lo isikhathi lo kade behamba naye ngaphakathi etindoda shesha lapho kungaze bheme ngamthana bashesha bashesha bamthatha.
0: Mhm.
1: Umhlalo wazifothi noma ngifuna ukuqamba banga njengoba ushilo singayibala endaweni nami wathiwa ndiyasihlangana sibe noma bathathu lona sifaka ku-300 years nami ayikhathi inkela mfethu ngayisa kwenye indawo mfethu mara
0: ngayifakaeyayifaka
1: umntwana ngaso sikhathi yayiseningi 300
0: yes ayikazibuye namanje
1: hayi futhi azange ngathi uma ngiyafika mfethu khona lapho ngigibela phezulu ema-ofisini waw umnyango uvaliwe
0: awekho ama-ofisi
1: hayi futhi udadewethu wahlotata ngangikhuzile ngathi ayikho le nto ngathi hey ndoda lo muntu wabeka ngendlela ukuthi imali ezokwenzeka bethu sibe yinhlangano ngejobo
0: ave kunzima
1: ayiyothi kuphela iy'nyanga ezintathu hayi sokahle into eyenzekayo leyo
0: mhlawumbe
1: asiqwashiseke uma singabantu ye
0: hayi
1: ungabe ufunta esheshayo
0: ngolungile qhawe siyabonga
1: kakhulu la ngakhuzwayo mafahla nobrenda nayizongena fakazi ngayo
0: khuzwayo siyabonga kakhulu qhawela kithi esisibingelele msakazi wethu usavelelwa ke amaqola ngenxa ke yokukholwa kalula kuwukuthi ke phela ke sixakekile nanokufuna ke izinto ezilula ubangisasho kodwa dadewethu ukuthi ubani lona ekade sikhuluma na cha yazi imlalela ngenze kanjani ngixoxele mina lwami udaba bese ke ngudedela ngoba ngifuna ukuthi mase ngudedela ngokudedele nje uchaze unabe njoba ngishilo ukuthi kwakuwumuphi unyaka futhi ke sasibheke kulesikhathi esibheke kusona empeleni sasekulesi sikhathi esibheke kusona isikhathi la khona kuthiwa ke kunama Black Friday yabo la kuthiwa khona zonke izinto ke zitholakala ngama price awu half noma zitholakala ngamanani aphansi nami ke ngangikhona laphana yabona ke mawufika emqashweni ukuthi izinto eziningi usukungenazo usuke nje usahlanganisa ukuthi hayi ke nakho ukuthi mina kwaku lohlanu ke lolo ke lalibizwa ngokuthi ke olwe Black Friday ngalo nje impela lolo suku ukuthi ayi ngixakekile akukho enginakho engikuphethe yabo ukuthi mhlambe nginemali ethile engithi mina hayi ngizokwazi nami ukuthi ngiyothenga angazi nje ngithenge lutho vele ke angiyena nanomuntu ojaha kakhulu ke ama special anjalo ngoba isikhathi esiningi lezi zinto zinokuthi ifike vele thothi ibokade ungayihlelelanga noma ungayibudgetelanga yabo ngangihlala ku road 13 mangukuthi khona owazi Chesterville mhlambe uzowazi lo ngikhuluma nalapha nje ngaku road 11 ku road 13 ngihlelike lapho sengibuyele emsebenzini isikhathi zantambama nje olwesihlanu ngishayela ke iwashing ngoba ngebe ngijwayele ukuthi ngishaye ke ngekhadi zasezantambama iwashing yapho ngilalele wona umsakazo cause FM ngifaka ama earphone lapha ngishayela iwashing yami angihlangene nje nanokuthi Black Friday kunjani yabo hayi sengiya futhi ngasemaphethelweni njwayele ukuthi nje mayiningi ngiyenze vele ebusuku ngo Friday ukuze mase ngivuka ekseni ngiyazi ukuthi cha sengivuka ke sengiyaneka akusekhona ukuthi mhlambe ngisawasha ngengali isabatha ngomgqibelo noma ngoSaturday hayi ngiyabhizike lapho bese kuvele kuqhamuka enye insizwa ngizothi insizwa kodwa obonayo mase ngibuka manje obonayo ukuthi ngathi sesebenzise kakhulu ugwayi yabona labo bantu okwazi ukumbona nje eqhamuka ukuthi hayi ugwayi lensizwa kade yawuqala futhi uyabona nje ukuthi yawusebenzisa aqhamuke ke eze kimi afika athi hey efowethu phamba kanje ngisemqashweni lapha hayi nami ke ngivume ngikhiphe nama earphone lapha hayi ngilalele phamba kanjani athi hayi no ngi-right sixoxisane ke naye ubize nje impilo kube ngathi hey yazi ukuthi sinenkinga lapha awunalo even imoto even ngithi mina hayi lutho anginayo imoto eveni indaba athi hayi asho lapha ephavalion mowazi ke ilogozana mowazi umlaleli njalo singajajani kwaku 2018 yabo mowazi ephavalion wazi uChesterville uyazi ukuthi indawo esondelene kanjani iChesterville ephavalion uyakwazi ukuhamba ngonyawo ngangijima kwenye ama-gym nje khona lapha ngangihamba ngonyawo njalo ekuseni mangabe ngiyakhona uyahambeka nje ngonyawo angitshela ukuthi hayi no kukhona isitolo lapha sisho lesi sitolo sigagule ngegama athi besikade kunalento yama Black Friday bonake bathole upotsho wokuthi bakwazi ukhipha impahla ngemuva athi sesiyikhiphile ingemuva hayi ngaphambili ikhiphe nje ngemuva esidinga nje iveni lokuyilanda ngithi mina hey impahla ekanjani leyo ayayibaleka abala ama TV na abale nje zonke lezi zinto lezivele ingekho lapha endlini futhi cishe izinto ezingoba madoda awunkosi kubuye ukuthi angizonde mangikhumbula lo yadaba ayikuphinde futhi ukuthi hayi phela mhlambe ngangiseyingane futhi 2018 sekuyisikhathi esidala athi ke hayi sishoda nje ngeveni lokuthi siyilande wena uyifuni yini iTV mina hayi ngiyayifuni iTV nikhiphe kanjani lezi zinto hayi athi hayi njengoba kuyi Black Friday nje izinto ziyakhishwa lapha ngemuva kusho ukuthi njengoba kuneseli kugcwele abantu bayathenga kukhona nokusho ukuthi bayeba nje kahle kahle yabo kusho ukuthi nami nje mlalela ngovezela ukuthi kusho ukuthi kahle kahle ngangiyothenga ngangizobe ngithenga into eyebiwe yabo uyasibona lesi sitolo emqondweni wakho ukuthi isiphi lesi sitolo esidayisa yonke lolu hlobo lefenisha lolu hayi silapha ephavalion sikhona nje zonke indawo nangakini futhi icishe sikhona ayasho ukuthi hayi ziyaphuma ke izinto kodwa sibheka lento yeveni ngithi mina ayiveni alikho nizogcina nenze kanjani ngoba ngibuza indaba ye TV ukuthi okay wenizokwazi ukungihlanganisela TV ngento entathi hawo yonke into ngama half price yabona nje ama flat screen lawa adayisa abiza o 20,000 singakunika nango 5,000 ngoba nathi sizikhiphile nje singakunika hey nami ngithi pheqa pheqa ngiyabona okay hey noma ngingenawo phela imali yokuyokhithiza kodwa hey ingakwazi ukumpintsha lokhu kokuthi mhlambe yabo ngihlanganise lokhu athi hayi singakulandela nje nawe inkinga iveni yabo ithi mina hayi angazi nami angazi muntu lapha ngiqashile bese thi yazi khona elingale kwamakhelwane bebezobuza mina nje kodwa bayazi ukuthi khona elingala ukhombe futhi umuzi ngithi mina okay athi into esezosishaya ke indaba ke kusho ukuthi yokuliqasha ukhona umuntu wakhona akanankinga inkinga manje ukuliqasha ingako seze sazala uzodinga imali phela ukuthi linyukele phezulu bese liyabuya ngithi mina hayi uzodinga imali engakanani la ngishayeka khona ke lapho ke mlelelo lokhozi FM ngibuze uzodinga imali engakanani hayi bese evele ayidalula ke le mali ukuthi hayi ngobila eduzane imali engaka nje yabo so uma ngase kuthiwe sinikeze noma asambe siye kuyena athi asambe nawe siye kuyena ngithi mina inkinga phela ngine Washington lapha ngithi nginane ingubo engafuni futhi ukuzishiya lapha kusinki njengoba ngiwasha nje ngoba ngiselokishini lapho ngiyabo ngizothidiseka ngizothi ngiyabuya iy'ngubo zami ayisekho ngithi mina ngiyakuzwa mpethi ngoba ngangazi kuba khona ithonya noma kuba khonani into ekwenza nje ukuthi nje phithi phezu ungabusazi ukuthi ngampela ngampela yini le yenzakalayo eyi ngithi ngenze njani ngiyingenise ezinye seyimanzi ngisawasha ngithi mina hayi no ngizoqoqa ngifake lapha kubhaskidi ezinye ngiyifake khona endishini lapha ngiyinyusele phezulu yabo kwakuyindlu-ke engathi i-double story lapha esasihlala khona mina ngihlala lapha phezulu hhayi ngiqoqeke izinto-ke ke ngiqoqa athi hhayi asike silungise le mali yelokhuzana kodwa kuqale silungise le mali yeveni angikhombise futhi nomuzi ngiwubone and umqondo ubuye ukuthi hhayi ngiyazi ukuthi kulowa muzi kuneveni angithi ngijwayele ukudlula ngakhona vele nami ngiyazi ukuthi cha likhona iveni kulowa muzi athi hhayi no awuhlanganise le mali ke sihambe siye khona laphana ngifike-ke nami ngikhuthuze lapha kuwolethi hhayi ngikhiphe kwakubani kwaku-2.2 imali engamnikezayo 2,200 hhayi nika ubambe lapho mfowethu mina-ke ngisaqoqa le zinto siyolanda iveni manje ukuze phela kuzolandwa lezi zinto yabo kuthi uma kulandwa lezi zinto zibuya ziza lapha mina-ke sikwazi ukuthi-ke siyahlukanisa-ke ukuthi hhayi zikhishiwe ingemuva yabona ukuphazima kweso awuphelanga u-2 minutes nginyukele nje phezulu sengiyabuya-ke ngiyayilandela le ndoda futhi ngiyakuwona lo muzi ngokukhulu ukhululeka ngoba ngiyalibona iveni ukuthi cha likhona ngampela lapho hawu ma ngithi iphithi phezi kuthuli nje kuthe cwaka nje emzini omuntu ngithe mlalela okhoze FM singajajani ungathi awu ngkwane kanjani kangicha ngangingane bakhethi 2018 nami ngangumntwana yabo hhayi ngangisafika nje naseThekwini futhi yabona bakuveze lo hhayi ukuthi ngangimusha netheku hhayi ngithi minayi lo muzi kwakho sekuxoba kanye ngoba phela ngilindela uhlambe ngizohlangana nomnikazi weveni mhlambe sengaphandle noma ngizohlangana nayo le ndoda egcekeni naye kuthuli nje cwakacwaka kulo muzi akekho futhi nomuntu ophumayo akekho nomuntu okhombisa ukuthi ufuna ukuphuma hayi ngisondele uma ngisondela heyi uma ngithi ngiyalibuka le veni liyakhomba ukuthi kade lahlala futhi nami ngijwayele ukulibona phela kusho ukuthi lento okunganake nje ukuthi le veni kade lahlala futhi mhlawumbe lihambe hayi ngifike-ke ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi ifanele ngiqonqose ngoba kusho ukuthi lo muntu ungene lapha kathi mhlambe basakhuluma ngiqale ngilinde kodwa phandle egcekeni hhayi angabukhona umuntu ophumayo ngize ngibona ukuthi hayi nako kuphela u-5 minutes bese ngiqonqozaka hhayi ngiqonqoza kuvula umuntu ngiqonqoza kuvula umuntu kuze kuyiphumele kuphume nje umama nje osekhulile bakithi hhayi ngibuze mani njani hhayi siyaphila hey ngizethule hhayi ngize lapha khona insizwa nje ngize ngikhombe suka nje la mina ngiqasheke lo muzi suka nje la nayo nginikeza imali ukuthi ize lapha ekhaya soqasha iveni ethi athi mama mntana mliphi iveni ngithi mina na liveni kodwa manje nami sengishawa into yami ukuthi ngiyalibona leliveni uthi hayi leliveni lelalahambi leliveni yabo hayi athi mama hayi ubani lo hayi le nsizwa ngiyazi kodwa ngizama ukumchaza ukuthi ubukeke kanjani athi hhayi mntanami hayi le khaya akekho nomuntu wesilisa nje imina ney'ngane nje ey'ncane angazi impela le veni futhi selinesikhathi nje lihleli la so hhayi angazi hhayi ngaqalaza ngaqalaza kwahlwa ngaqalaza ngaqalaza hhayi kwacaca ukuthi hhayi ngampela kuze kube namhlanje wahamba nje kanjalo u 2.2 so engisholo ukuthi ke na ungasabi nodaba lakho uma ukuthi walimala yabo ngalimala mina lapha eChesterville udaba leso sihlanganisa ke nengosi lakho na sithi sicikoza ngosiba ngiyabuya ke mlalelo Khosi FM ngifuna ukukulalela ngikuzwe ukuthi ke olwakho udaba luhamba kanjani ubani lo owakubamba wakubamba kanjani mhlamba akakubambanga ngendluzula akakubambanga ngolaka wakhuluma nje nawe nawe wazwavuma walutheka siyabuya enambeni ethi 0860002437 kanjalo nalapha kuWhatsApp sokuthatha 0791639874 musake njalo ukuhleka ngoba usazozala uyonwabile thaba nechamo asidlalele leyo ngoma

0: Thobani Khamo, sithoba sengoma yonwabile 34 after 1 o'clock umsakazo Cozy FM. Sibone-ke ukuthi kubani esizombamba. Ngitheke kuwe, asidelelani lapha, sihlekani lapha, sijajani lapha. Kodwa phela nawe, hey, yabona udaba lakho mangabe liyasithinta kakhulu, yabo. Yabo, ayikho into esizokwazi ukuthi nathi siyenze. Kodwa uhleke phela ubuyele nganeno, uhleke wazi ukuthi hey, usazozala nawe mhlambe kuyokwehlela. Noma ngihlilanga wena mhlambe kuyobehlela abantu abayobazala. Mina inkunzi yami njengoba ngishilo yabanjwa lapha eChesterville. Sibone ukuthi ke ubani esimbambayo ngokuqala. Semsakazweni Khosi, siyakubingelela, sibona.
1: Wekhanyile uyaphila.
0: Ngiyaphila, qha unjani wena?
1: Ngiyaphila mfowethu. Yabantu abophaphama la emadrobheni, akulalo edrobheni.
0: Onakele.
1: Onakele. Baye bangifakaza mina la yasekhathoni senta.
0: Right.
1: 2006, safika ama-N7 kakhulu.
0: Right.
1: Ya, mabe ngijayiselela ifoni, khona ephilayo, khona engaphili, khona enojola uphathi ngemuva. Khona esebenzayo. Enginikele esebenzayo ethi angiyikhophe, ngenze konke, ngibone ukuthi iyasebenza right. Bese ethi usakhiphe iSIM card nami ngikhiphe imali. Bese kunika le gcwele uphathi, ethi sifake ephaketheni, umnikeze u-500, sifake ephaketheni uzoyovula amafriendlini. Ngihamba lapha ngisabona namarobhothi ukuthi avule yena uma avayile injabulo.
0: Yefoni,
1: engiyicosha phansi, phela isadiwa lesokhathi iyafika.
0: Right.
1: Ifoni engiyiphethe igcwele uphathi, uma ngifika endlini, ngihamba athi ngiyacindezela ifoni ayi-on. Ngiyibezele ifoni ayi-on, ngize ngivule emuva ifoni igcwele uphathi. So nje ngithi abantu abaphaphame la emadrobheni, kuyavuswana, futhi ayenziwa le nto abantu abagqoke kabi, yenziwa abantu abaswenkile kakhulu impela. Ongamthembi obaba bethu.
0: Ungazuthembe
1: ukuthi ubaba lona ayezenze lo.
0: Hey, qha, kulungile mfowethu, asibonge.
1: Yebo futhi umkasi lo kaMtshali wahlabisa emphandazi, ngiyabonga.
0: Umtshali danke, sibonge. Khawela kithi sibone ukuthi ke ubani omunye khona. Kuyaphaphama lapha eThekwini. Mengabe ungaboni, cha uzoshayiswa zimoto impela. Umsakazo uKhosi sawubona.
2: Kulayini 3 sawubona Mhlali.
0: Uyaphila baba?
2: Akuphinde ubuye khona kulayini 3 eMsinga.
0: Yes baba, eMsinga phansi eMsinga. Cha ake sizwe bakubamba abakwenzayo.
2: Yeyo ukhanyile mfowethu, mina ke ngikhethe ngihlakaniphile. Nami ngifana nawe.
0: Hey, right.
2: Wena wabantu abempela kwakusele inyama kwena. Cha mina ngukuhleva impela owayekade ayibona futhi owayekade ayibanjwe sengaphele. Ngokuthanda izinto-ke ey'sheshayo ney'qhamuka kalula. Mhlawumbe nevenisha, athi umuntu nolalela mfowethu unefenisha laphana kunomuntu okhipha ifenisha osebenza ngaphakathi. Sivumelene naye uzosikhiphela uzethu nokuthi abali-generator, abali-fridge angitshele kule zinto nje ngifunayo. Angibuze kubuza umjede, hayi ngibona namtheka kungibhobhile la kuzongishayisile. Athi hayi asihambele besolayisha, hayi hambe sosilayishela le zinto zethu usibekele into esidilivele nawe besithathe zakho fethu. Ngithi nayi ziyasha bafuzile, hayi ngiqonde khonayo. Nasifika laphaa singena e-Maritzburg, isitolo sakhona sefenisha, hayi ngisishone kamo.
0: Yes, yes.
2: Uhlehlele kusona bese ungena. Yebo mfowethu, into eyiklini eklinikini sengibona hle kuchaphela ungqondo. Uma ungena isitoro ngesifenisha, ungena umoyimela ngale, baningi nje abantu bayangena bayajabula. Sangena sarivesela ngemvayi sahlala. Manje kuthi uma ebuya lo mjida, hayi ngiyasho ukuthi ngibhobhile, uma ebuya lo mjida, thina futhi lalelayo, awuna sesincanela sibambisele endlovu esenzela ngaphakathi. Ngesikhathi sesihambe iy'mpahla zethu, sesiyifaya le masithi by the song, ngithi hayi, eyi anginalo udlovu, bethu ufuna imali nomuntu, athi hayi, uthi ufuna 2.5. So hlanisa kanjani, hayi ngithayilungile ngibhatalise, ngahamba ngayokhipha ngangaleso sikhathi ngangenamali, nganginemali yokugcina ekhadini.
0: Eyi
2: mina ngidumisa imoto siphuthume i-ATM sowuyigcoka ngibuye ngibuye 2000 kuthi vele lo 2000 sowukhokha sonke umthetho uma ngabe sesiqayile.
0: Kuright, ya.
2: Hayi ngibuye ngimnikeze but yokugcina imali. Yes, ngithi hayi ngabenjani. Athi hayi ngicela ngayiqhaza uhlehlala nakuthula ulayo, sizolayisha sizophumana nezimpahla. Hayi ngahlala mfowethu, ngahlala sahamba isikhathi, sahamba isikhathi, hayi kusahamba isikhathi abantu njengengaphakathi.
0: Ulindele insizwa manje ukuthi iphume la.
2: Bangenela ngibona khona umnyango uvuliwe, mina ngithi ngiyaqala ngiyangena khona, ngithi ngiyafuna one, ngazi ngizothi ngifuna bani. Ngiyabona kulo mnyango engingena ngabo abantu bayangena bayaphuma ngale, hayi ngavele ngabona ukuthi awungabanjwa, ngiyishethi ngihlela nje impela ngahlakanipha njengabanjwa. Ngibanjwe yokugcina mfowethu.
0: Kunanomnyango ophuma ngale.
2: Aba nje kunomnye ngophuma ngaba nje phela ngiyijethe ngihlakani ngcono ke nokuthi ukukhala ngokuthi abantu so nawo ungakahlakani bethu nababamba ukuhleva ugcina phela utshele ukuthi usidla
0: hayi hey no kulungile qhala ithi yabonga kakhulu zo
2: yabonga
0: uthatha awuzweke hey kubanjwa nombani bakithi leyo nto nawe ayikwenza ukuthi ubone ukuthi cha hayi ngoba ubhayiza kakhulu yabo hayi ngoba kukuthi kanjani cishe into engehlela nombani ingako ke sixwayisa ukuthi cha nawe umlalelo Khoza FM qaphela ngempela ngoba sibheke kuzo lezo nsuku manje line 2 usakaze uKhozi sawubona
3: kanyile
0: ngiyaphila
3: ngizamini bekhaya emonsweni lamagaza ngiright
0: sikhona nathi
3: mamela manje utata ndihamba notata ndeke mthatha ndanje kwi-trials zebhola mna ke sekhona umthatha bus ndizayikhumbula
0: umthatha
3: bush bus umthatha bus ya
0: yes
3: ngoku kanti utata apha endlini unedeal anayo yo lanti sayikhumbula lanto kwasithenga isigold kuthiwa nansi igold nansi igold iyathengiswa
0: hey noma ngasayikhumbuli kahle
3: ya utata bamgqiza 20,000 emthatha futhi bamthengele isena yokuthena leyinye le beyirethe kakuhle wena kanyeke beyirethe kakuhle utata naye wakholelwa utata uba hayi sengithenge igold uzahamba yoyithinta njani xa ndiphuma egrawundini ndifuma utata mnasebenzi aphuka manje hayi bomadala yintoni ngokubethiwe nyanam bethwe njani tata abe sengeyichaza apha endleleni tata uba hayi nyanam apha ndisey 20,000 ayibeke etreyini kwathiwa mandiphume mna kule ndlela ndibuye 20,000 ndingene kule kamera ngapaya xa sendiphuma kule kamera ndingena kule kamera sekumnyama kusekho mntu ngapa seyihambile nemali ngona abonile wakubethwe kanjalo since from then ngebhuti utata angaphinda lale wabe uyolala kubandayo utata uhlakanisele ukubethwa
0: awu kodwa bakithi
3: nam ndayibamba apho ngathi yabona uba uzo ngendayibona lapha ithebili ikhona apha ithebili into yokuthi hayi nasi-gold
0: siyabonga kakhulu mhlekazi nganyako wethu danko sibonge lapho sibona ukuthi ke ubani obanye sobathola la ku WhatsApp wethu la emsakazweni uKhozi hamba ke siye nalapha ku Facebook uKhozi sibona ukuthi obani esizokwazi ukuthi sibathole sithathe ke ukuphola kwabo kodwa ngaphambi kwalokho ngifuna ukuthi siqale sidlule
4: la lapho ukhona nathi sikhona leso isithembiso salisaka WhatsApp igama lisaka ku 0791639874 phakathi komsombuluko nolwesihlanu ngo 6-9 ukuze ube sethubeni lokuwina imali efinyelela ku 5,000 rand ngokwazi

0: akuve ukuthi ubanjwe umuntu ene obonakala ukuthi isigebengu ubanjwa yilo impela umthembayo mnangwane ngabanjwa owesifazane nje qobo kwesinye setolo laphaya eMaritzburg ngazikhiphela mina imali hawo kanti mase sengithi ngiyavula isikhwameni sikhona amaphepha ngazikhiphela mina nje qobo.
1: Hey bakithi
0: ngibanjwe umuntu wesifazane
1: kodwa mamkhizi
0: abantu abaqaphele hawo ngasala ngena ngishuma lokugibela kwaku 2015 mangaphosisa ngasala ngena ngishuma lokugibela ngicabanga ukuthi ngasala nohlweza nje ulalikade lijikileke phansi esikhwameni
1: awu
0: R9 mangaphosisa kuye empophomeni kwakuse R19 ngase ngacwasiselwa umunye usisi sengithalaza ethawini imali yami yokugcina weyongane ngithi ngocosha isishebo ngingasebenzi
1: entangiinto
0: engangiyikhalishize yami engibuhlungu ngaphuza ukuzixolela ngathi kodwa nkosi yami mina bengibhayiziswa yini
1: kodwa
0: nje uqinisile banethonya labantu ngoba singangazi ukuthi khona ubugebengu bukanje kodwa angazi kwenzakalani kumina ngagcina sengisiyoyo sengivumela
1: yonke
0: ayisho kumina lo sisi lo. Ngiyabonga ngwane elihle ngilekakluf inkanyezi
1: danki ma siyabonga kakhulu sibone suba nomunye khona la
2: wekhangele uyaphila
1: sikhona cha
2: uphundizele ncane uthotoza abantwana noma yenyayeni hey. Ake bangishaya lapha egoli egezeni.
1: Uzolimala egoli.
2: Ngifuna amatorho lapha, ngiphethe imali yokudla lapha neyokugibela. Yokubuyela emuva leso wexo. Hey.
1: Ngithi.
2: Bangishaya umhlali angishaya indoda athi hayi. Ifuna abantu abazofuda nawo ama truck. Hayi ngena sihamba nayo nenye indoda. Athi asinike sonke isinto esiyiphethe ibhalisela ngaphakathi. Yangena lapha ngaphakathi. Sasala simele lapha ngaphandle sama yangena le ndoda yocinga le ndoda ingena hayi sabuyi
1: bakhonzile ukumisana
2: yangena nami ngiyicinga manje yafike ngaphakathi indongo uyangena mawuthi afike ngapha kubhihliziwe ngaphakathi awu abaqalaza ngabaqalaza ngekodrive bamatruck la eyithiwa sizowafloada bathi thina saphumule siyahambeka thina siyeni eThekwini owu imali indoda ikhambe ifoni kambe no cash lapho.
1: Hey makithi
2: kusekumele ngibuyele ngenyawo manje.
1: Hayi mhlawumbe. Hayi mnewethu, hey kulungile, kulungile fethu. Lento ke isho ukuthi cha wonke umuntu angabambeka nje. Osile noyitshela ukuthi usewedlula wonke umuntu cha into eyenzakala. Sibone ukuthi ubani esizomthola ocingweni umsakazo uKhozi FM. Sawubona.
3: Njani?
1: Yaphila njani wena?
3: Hey sikho le makhulubi ke.
1: Bonakele, bonakele nawe bakulimaza.
3: Hayi kakunjani. Yabona-ke mina kubuhlungu kakhulu yabo.
1: Yeah.
3: Ngisebenza mina, ngenza nje lo msebenzi wokusebenza ngabantu. Nginikeze imali yokuyothenga iy'gxobo zokubiya nocingo.
1: Right.
3: Hayi, ngisuke ngigqoke isikhindi. Hayi. Ngithi mina awuthi ngingayifaki esikhindini ngoba izobonakala ininje manje. Ngiyifake ebhaka. Ngingena etekisini ngashuthi umuntu nje wasuka nami wangibona.
1: Kuthi uphathe imali, yeah.
3: Uphathe imali, yabo. Hayi uma ngifika-ke nayo i-hardware ngaphesheya. Nazi nje isigwile, sime eduze kwemoto, gqoke kahle, abantu bakhuluma nje washo elicubezelayo. Yazi ngisile. Hey. Athi mina umsondela la mina yebo baba athi nginqala ukwena ke siphithiphithi sayimoto ungakwazi ukuthi ngithathe ifoni yami lapha phesheya kunentombazane ozoyifica kulesa sitole kuthi unobuhle yabo
1: eh
3: umuntu omdala lo wenza
1: hey bakithi and uzothemba
3: ngishilo ay baba ayizinkingi ngakazi ngithatha amaxhasi nje ngithi ngiphuthume umuntu othatha leyo foni inobuhle
1: lawo
3: athi musu bale yane foni yami.
1: Oh,
3: this is a little squam. Give me guys a bag.
1: How?
3: Ngithi mangifike esitolo ngizobuza nobuhle, hayi akho nobuhle la.
1: Mana qhawula ngithi lo bag lo nemali.
3: Lo bag onemali.
1: Hawu yeheni bo.
3: Eyi bakubuya kubuza esitolo, hayi akali nobuhle la. Eyi umuntu hawu, khona imali ngeza squam. Hey magithi ngiyabuyela ngami eduze kwemoto ayemeduze kwayo ayifikele umfana omncane nje ngithi mina khona ubaba obehamba ngale moto athi hayi bo isesebinda.

0: Hey, hayi.
1: Yahamba yahamba yonke imali ekhastomu. Uyacabanga
0: Ah,
1: ubuhlungu bokuthi angazi ngizobuyela ngithini emuva, ngizokwenza njani kulesi simo. Hey, msakazi.
0: uyabona futhi lapho ukuthi uyabona ukuthi cha awuphucwanga wena umnikile.
1: Yimi hayi bu.
0: Hayi no. Kulungile mfethu, siyabonga kakhulu ngoba usaphila ne-customer mahlambe la understand.
1: Ey, ngazi kubuyela emumva, ngibuyela nje ngiyochaza loo nto. Ey, akuzwakalanga nje kahle into engisho.
0: Yo, kulungile, qhawume right, yes.
1: Siyabonga.
0: Awuzweka, sibone ukuthi ubani omunye esimtholayo. Mzuzesele-ke ithi ayibe ishumi nomuva ngaphambi kokuba libombane-ke ihora lesibili emsakazweni, because sibone ukuthi-ke le voice note ekhona la, singakwazi ukuthi-ke siyidlale, sibone ukuthi ubani omunye okhona.
2: Umngane wayithinta indaba enkulu, wayithinta indaba enkulu. Ye, ibiyenzeka lapha e-workshop leyo ndaba leyo, kulaba bantu abathi bakhanda imali wengwane. Hey. Eyi, bake bashayeka abantu laphana ngaba kubona sebebuya bempayiza bethu bazoqalaza iseke inyanga. Ithe inyanga bahambe beyothinta amazi nenyama ebomvu ngoba phela iy'lwane abayithumayo zithanda lokho ukuze izawenzela umsebenzi. Iy'lwane abafana basayolanda imali ebhenki, ihambani nanibe niyothinta amasi lapha ey'tolo. Owu, ikathi uyaphunywa lapho, hhayi abantu abasabonwa.
0: Usho ukuthi wenzenjani? Ukhetha noma isiphi isitolo uhambe uthinta amasi nenyama ebomvu, kodwa bakithi kuyadlalwa ngathi ukuthi le nto usuke uyikholwa ngaliphi ngelithini le kwenza ukuthi uthi ngampela yi mengawathinta la masi nale nyama izoqhamuka imali eyo, bakithi siqaphele sibone ukuthi ubani simtholayo khona la. Umsakazi ukhozi, sawubona.
3: Kanyile uphila?
0: Siphilile, khawu njani wena?
3: Ngiyaphila, hayi kusemlambisi manje, kusukuthi ngisebuyeni. Khuluma noZamani wankabi.
0: Danki Zamani.
3: Khawu, hey, la bani la bangaza bakile esikoleni ubusuku la, hey, bayashayana.
0: Right. Bakwenze njani kodwa futhi emlambithi, hawu.
3: Lutho, mina bangibilapha eGoli eKempton Park kwesinye isitoro laphaya. Hey, bafika bafana laphaya.
0: Mm.
3: Nabefika yile zinto zamafoni-ke, bafika baphethe amafoni amabili.
0: Right.
3: Enye yasebenza, kusho ukuthi enye kayisebenzi-ke. Bafike bade yindoda nayo ifoni esheshayo. Nawe na uthi uyayibheka le foni, la mafoni amasha aketha angena la. Heyi, uyabona ukuthi hayi nangingayithola le, nayi ngizobe ngiwinile impela na. Wafike nje wabiza imali encane mani, ngabe ngakwaba 300 ngoba sinto endala kusho 2008 nangafosisi 2008-2009 lapho.
0: Right.
3: So nampela ayingakwaqazisa masinyana, hayi ngabanika nawo banginika-ke. Awu manje eyi, inhliziyo sengijabule manje, eyi ngihlabene la, nangihlabene mpela. Hayi nawo bephuma-ke esitolo ngoba basile futhi bayalinda uze ungena esitolo. Nathi ubhize esitolo loku uyabheka izinto ofuna ukuyithenga la, bangena. Hayi bese benza into zabo ngokukhulu ukushesha. Hawu, uzothi uphuma uhambe uye endlini, hawu hayi ujabule ujabha into yakho. Na ufika endlini, hayi bo, hayi choice
0: mosi. Ifoni yey'ngane leni. Bakithi, ayifoni ayenzi lutho.
3: Lutho, uma uthi choice lento evuleka injani.
0: Hey bakithi, no, kulungile, cha, uphile lapho, niphile lapho kwafela ubani.
3: Siyabonga futhi.
0: Awuzweke, sibone ukuthi ubani nomsomthola la ku-Facebook khona ulungele ujambo uJingrish uthi-ke mina mhlali ngabanjwa omunye umfana esitolo ngiyothenga-ke isishebo. Uthi-ke wekuphi lapha-ke weseGoli. Uthi-ke ngo-2020 ngilapha eMpumalanga waqathaza-ke imali ngathi ngiyayixosha wagijimakala. Eyi kodwa jambo, uxosha njani imali engeyona yakho? Uthi-ke ngoba ubonile le mali uthi xasa sowumuntu suyayixosha-ke wena. Uthi-ke hhayi ngathi ngiyayixosha, wagijima kuqala wayixosha, wathi kuyasambe siyoyihlukanisa. Niyihlukanisa kanjani imali ewiswe wuye? Niyihlukanisa kanjani? Seniyihlukanisele ukuthi kube njani-ke manje? Uthi-ke hhayi-ke wagijima-ke wayixosha kuqale, wathi-ke asambe siyoyihlukanisa. Angaze-ke sibanjwa amaphoyisa, wathatha-ke ifoni yami engangiyothenga ngayo. Ayi, waqhamuka esenjani, esesebenzisana naye, wathi-ke ungumseshi. Sivela-ke kumakhamera, niyavela kumakhamera lapha nicosha imali. Umqondo wabuya ekugcineni ukuthi izigebengu lezi. Uthi ke yangibalekanga, hey, angiphindanga ngabathola. Kuba njalo ke njabolena ke ukuthi umuntu enze ngathi sekufanele kube nemali yohlukaniswa manje ngathi nithole nobabili le mali. Ungalinge uyivume, bayakusebenzisa nje kakhulu lokho. So hamba ke siye nalapha na ke ku Facebook Khokhozi FM sibone ukuthi ke ubani omunye okhona ohamba nathi. Khona ke uSandile kaMandlovu Mbatha lapha na ke kwahlabisa uhleli nathi naye. Sibone ke ukuthi obani ke abangena manje uClara Mavuso uhleli nathi. Ngathi ke sawbona unjani ke Ngwane ngihleli ke nawe. Ngilapha na ke eKatlehonge eSrand eKuruleni ungidonsa ku 91.05 station sokhozi sonke msakazi abavuke abantu kosinathi Gwija khona ke Innocent Myeza uthi ke naye ukhona nozizwe Vilakazi ukhona naye bakithi sambe ke siyemculweni sikhokhe amandla sifuna ke ukuye engomeni kalo luthando sihloko sayo sithi party for two abantu ababili nje kuphela wagcina nini u table for two mlalelo Khozi FM 6 minute mzuzu isi beleni isithupha ngaphambi kokuba libumbane ihora lokuqala mazithi 2 o'clock yazi ngihamba nawe sithi sivusa abalele.